0: tomarmos conhecimento do que é que está para vir e as possibilidades que vêm, as oportunidades que aparecem.
1: Querendini Mamad Selemani, njakani tisu tapekejua masoko o mokana jiripo, shkamwe no mokana jinsoda kuvia. Kunodikana kuti masoko ayawari, ave achiziviswa kuna vamwini kushiripi basi vandu, vawanikari pa msongano, azikunodikana kuti kuve kushipandara jwa masoko aya kuna bungano.
2: Estamos satisfeitos também com o nosso governo através do Ministério da Agricultura, pelo alinhamento.
1: Keretino farango umambo wedu kurukuvengira kazinji ngogutugutu romarimwa mokatimo ino nyike ya Mozambiki ngondave kuda kutojanisa kufamba kwa mabasa. Kuwanika kombeu ishikaripiona nukuti mbeu ishikamiri ushoni kununangwa kuti ichimwe pakati po zinji msipingo zvino hurija sure budiriro romutave uwari komarimwa muno mnyike ya Mozambiki. Pamunatunga miriri varikunanga kuti vanozova vachifambisa mupakwa okuda kuchincha magaliro akadari okuti kunanja kutengeswa mbeu ishikamiri ushoni nokuti mbeu ishikasisiri kuti ipandihwe. Mapurisa anuwanalira ngomtemo jomushitaka mprovinsi ya Nyambani alukono keja kuna bungano kuti akudikani kuvoneka ngozi jirijese mushitaka kazinji kuna vaya vanu batampini pangari okuti tinozova tishiche ukejira makore omtendere muno mnyika yomusambiki. Armindo Masinge.
3: Mapolisia okuwonera ngo juma famiru akanaka mushtaka kuna ino provinsi yo Nyambane ngo arkuza kongwaja akuna vatikenye vomotokaru kuti pamakhisimusi ondependensia chirongo muna chino akudikani kuvoneka ngozi jomotokaru kutama kuvoneka ngozi jomotokaru ikuteverera mtemo matekenyero motokaru mushtaka. Wa Diocleciano Matsimbe na kuri mtakura izu pashigirita chinomorera ngonjo mafambiro akanaka mushitaka kuna ino provinsia yo Nyambane vareva kuti enga kuwezanisa vikira kirira mumwe mtekenyi ashikati wazivika dakala nyamasuno wakauraya munthu mu distritu Omuwine kuitira kuti kuchada kuvoneka ngozi jakadenga ejiwari vatekenyi ngavateverere mtemo womatekenyero mushitaka zvo ino provinsia yo Nyambane zvikurukwazvo mukati mamamwato omakhisimusi onatal chirongo muna chorino oviki.
4: Masiku lawa hileka masiku ya makisimusu ya dependencia independence wako mbele njaku kuhimuzi sasi kule kuga independencia nga siku ya mkululeko ajutaratuja hina na kululekile nguvu nguvu kusama siku lawa kuna ninyi manye mangufu ya kwa wama kweru vala wetela kuwe ya wataga kisimusu wa makadu hila kuwe ya kati makatatu tuata magezi tumakata magezi ni usiku tawa ngati mhango nato nao kwa laka kuhimu kakotsunyana hema gezi ila kula wala ati makata hunguwa mishule ati mishule titata masikula waya chirame kuwane kala nguvu ahunguwa makunu hakombala jwa kumchimbilu kuwane jwa kuna nuhunguwa lume kama gezi ambila loko mwala waya ya venge magezi maluzi di pirigu mangama presensa kwa kutani mangama emergencia ufamba ama vawala na utopete la kasi makuini wajwana luku nyele lume kama gezi ya medio kaskuini kufela kuoneka lomuchikara ka hunguva kandwe atako ipambeni kutani hinzako hili zvela letelo masingi vengseti ingala kuta zvisiya kasikuli ganya munthu kunene naye kandi navelele zvako avikilege ga kugiwa ka kutani kasibuka khululeko ngagi hunza kwatsi a professor hena na ikhululeki linga hena khata
3: kuvereketa kwa Diocleciano Matsimbe na kuri mtakura izwe pachigirita chinomurerengo chomafambiro akanaka mushitaka kuna ino provinsi yoNyambani kwa pevangwa javo kuti pachando chino hakunonyanya kuoneka kuti shitaka ashingavoneki ndambo zvinodikana kuti kuve nokuteverehwa zvikuru kwazvo mtemo womafambiro pamwepo nobatija marush kuitira kuti mdoni anozango pambeji kuone kuti uriyo.
1: Kumutundu o mashanga mprovinsia Yosofala kwa punguka padoko kuvoneka kuntende shikosowa mukati mumweji mutatu mutanshi yomakauno. Masoko haya haziviswa ndi mutunga miriri oshigirita chohomi mujima inobeseru kumutundu o mashanga wa akasio mikitayo. Shikamu vananga kuti kwa tarihu wa makuma tantatu na maseri vantu vaigomba ntende shikosowa kuzuti makuma tantatu na mafumbamwe ngovaka tarihu wa mungari ya kadari mokorha shida kunanga kuti kwa punguka mutezwa umwe dondo makumarongo mune na shanu yopazana. Kunyangwe kulikufunika kupunguka kwa vachavantu wa kubatuwa nukuntende shikosowa vakasi ya mikitayo varikunanga kuti kunodikana kuvangisisa kamare mazano anoshandiswa mkupingi nijira pa umwe ino kupangira bungano ngondava yontenda iwali.
5: O ano passado tivemos mais casos, ao passo que este ano reduziu um paciente. As atividades de rastreio ainda continuam por todo o canto e que o nível de adesão tende

0: Iwe, ukuchita njimane mumbuto mpika.
1: Mnandirikere ya manidui. Basini ndikafuna ziwa, pina ipanchisai. Chichi kupadira mwadidi mwini, hai?
0: Sina kupanga chubisubisi chato, dani. Ukuchita njimano, ha? Inipano mbeda zati
2: kupanga. Naka chita pia pidu. Mwere kunu mpale. Inipano ndina kupanga nyamu nyoma mapigiri.
1: Ndimu mwene?
2: Andi ndimu mwene. Unyomu nyomu na posi ya didi, safunika pangi sana.
1: Ndakuta ya avu. Nanji nkazanga na patupi, pondo tinamwana panyumba. Misisi nangu nisachimu kula posu ya didi tulakumpasa. Mboi ndava kutimu mai, musakita pirengu na unyomu nyomu nangu.
2: Ngabi nensa, nisapika posi ya kukonda nensa, pondo mbikoma. Nisakwamera na kupicha emera pia kuja pianga pikulu pikulu. Ndi pia kuja ninga nyama za mazi, pendo baka yao.
1: Andia, unyomu nyomu no, inibandi na kunisa kugula.
2: Sachita mwadidi ungumi, pondo ubali wanseno unaja.
1: Pondo sabwadire mwadidi mwene hai, mnandifunjisa pika jenepu ya afu?
2: Andi nina kufunzisa. Andi wanseni, asafunika kuja mwadidi. Pakulonga tangwa penepio, unasiku zingasi mkona kuja posi ya kupasa ungumi wadidi.
1: Piringana sumana ya mumpu.
2: Idu, bweresa prati buzi. Bichibwere chisai chabaka yao kuna mparu. Mpaseni didokuru, tuera pasi nkazachi pondo na anachi.
3: Ya baka yao, nyame mazi, nguku, mazai, sumana na sumana, pondro, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru mazinji na chifunano chikuu.
4: Mai sapo, mai vida,
5: itanto amu.
4: Mai vida, mai sapo, mai vida.
6: Vashamari, muno jiziva kuti kusamba nyala kaviri kaviri no kumano sabao kana kutidota. Jinobesa upenyu wenyu pomu no kama wenyu, kumeningera no bungano pamtundu. Makonye mazinji anubala ndenda nyoka jokwenda kana dotetwe kumenengera no kolera anubuda pamgani, padodi, pashina. Ndisho, tinudikana kuita ukirini pamukuvu uruwese. Kushandisa sabau, dota, njoushoni pamuzipedu kumenengera no pamutuntu. Kuita ukirini, ohwalo opanyumbe tunoponera. Jinudika mukati, mukuti zisira ntambo, mbukani. Zivanyi kutinyoka jokwenda kana dotetwe kumenengera no kolera. Zingatamba kukasa kurapwa nukuvikwa, vino ulaya hanyi. Mungada kuchincha mkole mwana wenyu, tangani mamusambicha. Mumu chincha mumbira mkole jicha, nukuti jakachena. Izo, vino paupenyu wakanaka. Nyumba jukwendela majimakuru, nukuti kotuno shajera dodi, tundika na kuita ukirini, kugare pakachena. Tingapera kukochola, ativiru kubatamiru kaviri kaviri, tundika na kuamba kusuka mulomo no miroyo, kutishigare jakachena. Izo, ngujneita kutitisu, tigare no home wakanaka. Tingava kwa havisa ngombe kana kuhusha, atishikatu taka chirichese, tinudikana kukalava nyara, nukumwa no sabau kana kutidota. Vashamari, cheujani kuti, kukalava nyara kaviri kaviri nukumwa kana sabau, jinobesa imwimu kama kwenye pomu nubungano lesepo pa mutuntu. Ii, ishwiro, yohumambo omuno mprovinsi ya Sofala, kubese jehwa ndi UNICEFI.
7: Sasanyika tuyara tende.
8: Alima, ndili duzu na kumala. Basini ndikusaka kwa wanga.
7: Ana, tangwanchi yora nalikulira tinepa.
8: Ah, Alima, panansiku inalirema ningi.
7: Kodi nditangwe iya na njala.
8: Nkabe, ayama mwadidi.
7: Ana, iye lira tinepa mijiji onseni si mwadidi tai. Ndisiye ndimpate.
8: Ush,
7: basi, basi. Kumbani wanga kubalika. Fulika kamwana kanga.
8: Hii, amatama lila.
7: Waona ana, yurani asawana unga konda kanae. Basi ana safuna kumpangisa chifunanu.
8: Alima, inepano habi nzizi na pepio.
7: Inepano disabidziwa. Mbwenye akumbwani, asafuna mpole mpole watu. Tuwela kale na chichizikiro, pontu mbafuniwa.
8: Mbwenye ndina mabasa mazingi panyumba tuwela chita. Pontu lero, ndika kana basi ya kupika.
7: Masezi chita mabasa nangu, uzafunika cheza nae tangu ya pina chita iye. Seka nae, kumpasa chithomthonu, penu kumkumbatira. Pontu, na kukazika pa mabasa tuwela iye, adziwe kutiwe ulipano tangu ya achi. Langana basi kulimira kwa achilira, tirepa pida kaleni nae.
8: Unarazao shamalianga, ndaona ipi chinchino.
7: Apo, kwata kumbani yaku, pontu umpasa chifunanu pangono.
8: Ndapifa, dinachita pepio. Yuran, Iwe ndi chisanza changa. Chifunanu changa. Ungalira. Ndisakhala kusukwala. Ndisiye ndi kupasa mkumbatiro.
7: Waona kuphata kwapyo basa? Iye basi ena safunaona kuti uli duzi na iye. Apo ungachita penepi mizizi yose nina kufuna iye. Mwanako anakhala wakutsanzaya. Pontho, wachiganikiro.
8: Mbana nakonda funa pepe kuna kombwani achi. Ndakuta shamwali anga.
1: Pangizira rudu na chifunanu kuna mwanako. Sakitisa kuti akhala wakutsanzaya kakamwe. Wakupikulupira pontho na nsiku za mangwana zadidi.
5: Nikadazati wana frageja zinji tinipa. Mbiyanji bikujitika pano?
7: Ishi nibasa me wako. Ndapemba tuwela peza nzizi utagulika nyakupika majibesi.
5: Apo mbiyanji binapika yu?
7: Chisai cha baka yao mbichi koma.
5: Baka yao?
7: Musa komero nae. Awena likusimba. Chipu tazati kana mafrageja tinipa.
8: Ndimu mwene, baka yao, sakita kunde kuripira pina ndikomera chemera. Pia kujapianga pikulu pikulu. Sakoma kakamu, nyomu nyomu zinji, lawira bangonu edu. Ndaika pindu pia didi changwa iwe basi, mapikira chifunano.
5: Ngabi mamona angu ningaimwe. Ndikuona kuti tangumana nyoko pika muswa.
3: Ya baka yao, nyame max, nguku, madzai, sumana na sumana, pontro, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makariru mazinji, na chifunano chikuru.
8: Ay.

0: Nikadazatu wana frageja zinji tinipa. Mbiyanji bikujitika pano?
1: Ishi ni basa mewako. Ndapemba tuwela peza nzizi utabulukanya kupika majibesi.
0: Apo mbiyanji binapika iyo?
1: Chisari cha baka yao mbichi koma.
0: Baka yao?
1: Musa komerwa nae, awena ni kusimba. Chipu tazati kana mafrageja tinipa.
2: Ndimu mwene, baka yao, sakita kukonde kuripira pina ndukomera chemera. Pia kujapianga pikulu pikulu. Sakoma kakamu, nyomu zinji, lawira pangonwe du. Ndaika pindu pia didi changwa iwe basi, mapikira chifunano.
0: Ngabi mamona angu ninga imwe. Ndikuwa na kuti tangumana nyoko pika muswa.
3: Ya baka yao, nyame mats, nguku, madzai, sumana na sumana, bondro, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makariru mazinji na chifunano chikuu.

0: kwawe. Izi na zinangu zinati zikali mpango zatu pansiku ya leru. Nsiku ya kutin mpango ziri kugumana nini panu Luis Tayado Vasco. Mechini mba iteketo na nzanga Luis Marijana. Kalani naifo. Ntomentome nyaku varadio tinaku pangana gudin nkati mwa ino provincia sofala antwazi njindi wanaona mbalonga gudi ntendere udaza kubukira panzizi dombolo zikwatu ino Mozambique ulukuzesa pinto piadidi kakamwe iwanta lukulonga gudin kumazo kumabasa ungume mabasa ufunzi pabozi pene na kumazwambu kumagesi mpaka maposto administrativo kusena siana ne pizin di pinaza kubukira pantendere in katmanozi quattro Mozambica ne mpangwa zinazeso nanzato ne jukarimu ajapo
1: kututuka kwa mbutu za kusiana siana ninga mbutu za kufundina buku na za ungumi sibasi tayo ponto na kumazwa kulimotu wa magets mpisa pia kusiana siana na mbutu zinangu ndi pinalongwa na ala da viwa na radi Mozambique munu mprovincia Sofala atipi ndipida winiwa pakati pantendere. Iyo, alongambo pondo tangwe ya kudzindikira kwa udidwa kusiana siana kwa pansi pa mataka. Pondo na kukwata kwa kahora basi, tuwala kutakalu watu munu Mozambique na pinango pizinji. Pakuviwa na radio Mozambique na tangwe ya kupita piaka makumshana jibuze pansiku ya achinai. Nsiku ya independencia, iyo akali yawa atonya kuti safunika kuti ndzi kwatu ipitirize mbi gumana udidu nangu watsogolo mpepe kalapiri pe kutambarusa inu ndzi kwatu. Tinepa tibveni mafala angasa daviwa na Radio Mozambique.
2: Houve melhoria significativa. Criação de infraestruturas notáveis. Na educação, exemplo, hoje em dia já contamos com muitos institutos de ensino, em que antigamente só tínhamos o instituto industrial. Mas hoje temos vários institutos de ensinos técnicos, assim como também de ensino superior, que já é um ganho.
1: Pizinji pela chincha. Periconeca. Tricupiona. Mano basicoticale ene muno. Mokalaba seni na instituto comercial e bodzi, alero mpizinji. Tekufunangana kundukundi kwa mbuli za kufundi na buku, nsizinja kamu. Ma universidade, na shkola maona mungonu, na zinango mbutu za kusia na siana. Mbutu za ungumi munu nkabelongeka, nsizinji. Mwenye, kabufuni kututongi ulimire. Mpedidu pitrize na uparabasa, tuwera kuti tipitrize mbife na kuwina pintu pizinji. Mwani basi, tinagaji, tinapinango. Pizinji pida zindikiri wapansi pa mataka. Mafala, angasi, adaviwa munu mprovincia ya Sofala, mbalonga pa tangu ya pili pida wino na ino zikwata Mozambique, pakati pa kukwata ntendere.
0: Mwole kupitiriza mba muva mpangwa za munu mprovincia Sofala nyako varadium, tena kupangani nzizi unu kutin munu mprovincia Sofala makamaka panu panzinda wabera Antun kabigunave masiku na masikati. Peonsenipi na tambe kuzengezwa kwa jamba kuna pali na asikana. Ndimu utayanishwa jabe.
1: Guliswa kwa mitombo ya kuipa. Kuli ya pali na asikana. Perikupitriza pansiku na nsiku mbalo manzindo bera munu Sofala. Pinalongefi. Ndizunu pukuchita kuti. Perikuoneka kuti. Perikupitriza mapenda tsogolo. Perikutonyo kuti. Ndi chakonensa chikulu kakamwe. Chikubweza nduli utambaruki uwa pali na sikana. Kuzuzumika kwa longwa pansiku ya chiposi munu mzinda wa bera. Nankaramu mkulu office ya kusaka kutimbana. Na mitombu ya kuipa munu Sofala mbu ya Antonio Cement. Pakati pansembe ya kuipa kwa pakwecha. Pasumani ya kulu maziko nsena pansi ya kutimbana na mitombu ya kuipa. Ninga kukuda chitambu ya Antonio Cement. Alonga kuti. Kupatisa basa iyo mitombo ineyo, tunga misari kukwana, pukuchita kutia pali na asikana, alukuchinja nzeru. Huku, azinji, alukuchita umbirimi. Cement, akulupirira kuti, safunika yone kibasa, ya kusaka kuyeruza mbumba. Tuwela kuti, anapiana chinji makaliro. Tinepa, tiveni fala. Ia mbuya Antonio Cemente.
3: Nesta semana estamos a evidenciar.

0: ndipangeni mbiyanyi binachitika
1: pa impulisia mkazanga uyu safunika mangiwe chinchino pano aja pinthu pyanga ni pano
0: aja pinthu pyako
1: pinthu pyanghuku pida mpemento ya kuti yapike chakumasikati ndaja mwendo bozi pida bwerene twera kuti ndigisiyali mwendo nango sidogumana tai kama langhuku neyo kada gula iyi kafamba na mwendo bozi
0: kodi mai mbiyanyi binachitika na mwendo wanghuku
2: ine pano ndauja
1: mulikuona mwapiva pa impolisi ya mulikuva
2: ndina pathupi
0: oh
2: pondo ndabva kumbuto ngumi kuti safunika kudya unyomonyomo zinji wa nyama toera khombwani akule wadidi pondo toera ine pano ndikhale na ngumi wadidi
0: oh ndapiva kodi imwe pai
1: pa impolisi
3: mkazano nkhabi nsero
1: pangwanji
0: kodi thangwe yanji mkhabi kudya mwenseni pinthu pya nkhuku
1: mbwenyeni pano ndina mamuna wa pa nyumba
0: ndi mumwene yene ndi basaku iwe ninga mkadamu wa ubalo nseni kumbanya nkazako nkhawa na pathupe na ana pa nyumba
1: ini pano sikangezera na mwene mutayi
0: kodi imwe pai longani chakumera mkazano musamfuna penu nkhabe
1: ndi mwene kuti ndisamfuna
0: mphapo chitani pinthu pyadidi
1: ndapiva pa impulisia wanga kufunika chova kuno unandilekerera wanga wamumtima tomera chinjino tinadya pinthu pya nkhuku pabodzi pene twera iyi unakhombwane mukuli mwadidi pontho na ungumu wadidi
2: ndakhuta mamunanga unakhala baba wadidi khana pyakudya pyakukoma na unyomonyomo ukhondanesa pontho khala wakutsanzaya kukoma kakamwe makhaliro kakamwe na chifunano chikulu
4: my

0: Ana, wama sasanyika tuyala tende.
1: Alima, ndili duzi na kumala, basini ndikusaka kwa wanga.
0: Ana, tangwanji yola nalikulira tenepa.
1: Alima, panansiku inalirema ningi.
0: Kodi ndi tangwe iya na njala?
1: Nkabe, ayama mwadidi.
0: Ana, iye lira tenepa mijiji onsene si mwadidi tai. Ndisiye ndi mpate.
1: Ushu.
0: Basi, basi, kumbani wanga kubalika. Fulika kamwana kanga.
1: Hii, amatama lila?
0: Waona ana, yurani, asawana unga konda kanae. Basi ya nasafuna kumpangisa chifunanu.
1: Alima, inepano nkabe nzizi na pepio.
0: Inepano ndisapidziwa. Mbwenye akumbwani, asafuna mpole mpole watu. Tuwela kale na chichizikiro, pontu mbafuniwa.
1: Mbwenye ndina mabasa mazingi panyumba tuwela chita. Pontu lero, ndika kana basi ya kupika.
0: Masezi chita mabasa nango, usafunika cheza naye tangu ya pina chita iye. Seka naye, kumpasa chitumtono, penu kumkumbatira. Pontu, na kukazika pa mabasa tuwela iye, adziwe kutiwe ulipano tangu yache. Langana basi kulimira kwa chilira, tenepa pida kale ni naye.
1: Unarazao shamalianga. Ndaona ipi chinchino.
0: Apo, kwa takumbani yaku. Pontu mpasi chifunanu pangono.
1: Ndapifa, dinachita pepio. Yuran, iwe ndi uchisanza ichanga. Chifunanu changa, Ungalira, ndisakala kusukwala, Ndisiye ndi kupasi mkumbatiro.
0: Waona kupata kwapyo basa? Iye basi ena safunaona kutuli duzi na iye. Apo ungachita penepi mizizi yoseni na kufuna iye. Manako anakala wakutanzaya. Pontu, wachigani kiru.
1: Mbana nakonda funa pepe kuna kumbwani achi. Ndakuta shamwalianga.
2: Pangizira rudu na chifunanu kuna manako. Sakitisa kutia kala wakutanzaya kakamwe. Wakupikulpira pontu na nsiku za mangwana zadidi.
3: Kunungira kwanchi kwa didi?
1: Ndimo mwene, ndi konore.
3: Ulikuchita sopa tai?
1: Sopa? Mbana dalonga kuti ndi kuchita sopa?
3: Mpapo, weka konore. Konore asai kwa sopa.
1: Ndipyo andi, mbwenye konore, ngabi kwa sopa basi.
3: Tai?
1: Chibisubisu cha chakudya changa, nja kutene panu nseka konore mpionsene. Mpunga, kisai, msuzi, chimbamba cha kuvungazwa na nyama. Pionsene pisanungira na kukoma.
3: Zindikira kukoma kukuru. Pontu, chita cha kujia chako, chikonde kalikira na kunore.
1: Ei, ulikuenda kupi na kuchangaza kumsene?
3: Ndakusia, ndikuenda kunyumba, ndikuenda kachita chisai na kunore. Ndaenda.
1: Ndipandu ya kukoma na kunore.
4: Tropigalia.
5: Basi, kasi hapa tuone nzizi wapana unaino wapindi maku matatu na majano, 16:35. Ndi nyumba ya mpepo ya Radio Mosambiki, emisoro provincial ya Sofala, Bukira Monto, Muno Mbeira. Uno ndio nzizi, wakuziva zoka zoka pa nyimbo, zinafuna kutupata mpaka nzizi ushano wa 16:00, na kutunga kwa nzizi ushano, pika kwa nisika, tatitipite njivirano na nzata kumaputu tizive mpangwa malongero nchiputi girls, tika buka pepo tatufungole ntokozi. Apo, nati tweri tweri tando.

mpya vovo mpya vovo. Bangono bangono alikwenda mbuya. Ada watu anseni pansi pano apantongeka satilekerera. Sabijo kutanango leno mapwanto awa linkaidi. Tonga ye kalekerera nakuti siwa mbutayo. Mangwana nkucha mungabuka nkaidi mchinjani. Mare hawa kurekereba. Mare hawa tayu tayu tayu tayu mwadi mamuna nkulu. Sto wa bazare meo. Kwende kuno nkoma.

0: kachemerwa chikuku mbenye ndende nere azungu penu na angonda Saudi enda aidziwa mbaifunsa aipa kuna anangu alipano mba munakulu majichikuku ngabi kujidziwa kuchiduwala kupangisa kuti guverno na upatwa basa wongumi aendao au patabasa achalanganisa pia didi mbajipa tapi na pembefe nje kuti guverno na mbuto yongumi afunzisani kuti kolera tinaipatani aendao aipembo mfunyineyo brigado
1: pakuta panko pairui alipano pairui gasu munakwatirwa unyakwa ufumu Paya wananzero kutubirani mzaone. Afunza kwa Amerika paya. Nkachita so. Ngamandi pezi na nguo. Akukumira munanzao. Tangu deonongefi makana chitata. Makana lintando. Nkabi kululu ifi. Tikubirira pontu. Mkupizua ndiningi pichina nchisatepa na kuti ima kazi musabonera maningi mazongwa kumalisa maramuka muli kwenda musesemera kwenda nsuwa kwenda kalima munga maa tamanga pondo sesemera hey, peachi bebe majantari afika au anapika tani mamuna mkuru kwenda kampikira anga makuje gede amuna kuranango kuhipa kwa unzeru kuchepa kwa unzeru kumenya po, tibula pondo mkazi ninga ngoma anga maa kwa doka alikwenda kumpeta mkazi mbasana wabasa Gai kapa nyumba. Mwachimwe mwana piana chada baleo senema. Anya upoka pontura na baba. Nkaziono. Anakwanisa mangatata. Nditangwene kutindavunza muna. Kutitangwanyi ngabi mangachitata. Nzawa defender. Ati ngabi. Pechinchini mpechizungu. Ima muna pita widiradi. Apo mwe mwimpira ntunguru mamuna nkuru. Mampasara zao. Kaya woye. Shirimba unu woye. Kolera zi. Aha. Chinangu nditepa. Nda piva go. Kuti kaya kunendewe. Andu anansambu ao. Wakupaza. Chimbuzi. Anga vapondo. Nkabi kwenda mpimbuzi. Asatamangira nsanga. Ndimu mwene yade. Tipangeni pia masu. Pisa chitika penu ngabe pakaya pana. Mainkuru, fezerani tuzi. Fezerani tuzi. Rungani zinani?
2: Luisa Jose.
1: Aha, mailisa tipangeni.
2: Ishu mune, nchirimba munu ngabe munu anatamanga kwenda mulatri msanga. Sekretari na grupu ya voluntari ya malaria. Asapangantu titani malatrina. Mutasa ni malatrina na mpwe kwa nani kanyansanga, hata kanansanga na nsambu kwa kanyakunyanza kaya kuli. Majitatita vashkuli ya kwe kule, andu chinchini hata nive, nga kwa ndafi kanyave. Sekretari atuwa sapata basa nchirimbo uno. Nkabia vipi, tapia mala.
1: Mwimbire ni manja kazi kulu. Ndimu mwene edi kuti nkabia vichitika pepi. Mizi mwoseni muna pimbuzi. Pirimu pimbuzi. Anangu alinapi, anangu nkabe. Tangu ya nje kona kanapimbuzi. Anawa sachita kupipondo. Ngabi kuja wene? Ngabi kuja wene? Asachita kupipondo. Mwanzao. Nsambono waipa. Muntu unasemba nkazako, barana, mbunyintera kwanzako. Amuna kulumwe. Pimbuzi. Tangu ya nje. Aha. Mwana tu. Ndalonge nkutichirimba uti na patabasa mwadidi. Zinano painkulu?
3: Zinanga ndini pina mala, John Nzungu mafunga.
1: Aha.
3: Nzungu nzeru.
1: Ndi.
3: Na we Nzungu kushawata. Exactamente. Apa ine ndi kufuna kulonga na tangwe ya kolera idalongwa pano. Sempe puke pugrama idabwerea nja kolera basi.
1: Aha.
3: Ndi tinepa. Chinchini uchizungu chakula maningi. Mundu nga kufunavi kubwa nzeru zinalonga nza chetai. Tangwe anji. Kuna anangu masivirizado. Asenda kagula matishikatavi. Ngono matishikatavi? Enda angabwere invejo mwana ule angamalakunya. Enda invejo kumbe jenji mafikira. Ngabi. Asataya peche tikwalikeni manera. Enda mchenshi zinenda kaja mune mule. Enda mbinenda pontu kaja pontu kumida. Ndi primero pontu. Segundo pontu. Kuna anango na malatrina. Anango ngabi. Enda Ali ali ana malatrina ali anapiana hapa senda kasenzeka pale anapiana pale asenda kasenzeka hapa intapoti kontaminari kontaminari nchizungu re podi kuipatambo ntendene izatamente podi kuitapula ndiye polisi hapa kadaona ine mpya kulonga kuti intapakhale na utongi pangono wa mphambo kulonga kuti munthu wenseni pa nyumba pachi akhale na latrina ipondo awambo ana madisketave masivilizado awa afikire pansi ndende na parari ngwenye nkhabe nepa nkhabe parari tai eh mafala kafuneni timiza mbania basi
1: muimbireni manja mamuna nkulu nzungu nzero mwava pailuka rai kuti pano pinanesa ndichi zungu cha chinchinu ichi madisketave lawa asataiwa pyao nyanza yaya mazi angachita to Ndiberu beru beru beru. Nchenji nge chita nkwena mbatuta, nkwena mbagawiza. Ninga viti madishe ya tepo kute tambirani maparato, tambirani manta, tambirani nguo. Ife tiri kugona tide tide. Kule kunja kukusa gawizwa pintu na nchenji. Ndipidonga payo. Simwe murai, azwada chinchino mkupiva madidi, nkabe mafralda. Ngabi gulave mafralda sa gulape ama diskartave. Kwa salka na pia maso, ngabi ponto. Apo usambono utina umali satani. Yembo nga mpango anzwadi kuti leka gulave diskartave. Ana kupasa mankiriado. Ana kutawira mankiriado. Ana kukwandira mankiriado. Simuemurai. Tina umali satani usambono. Ntendene ya kugoswe ina maratani. Ina maratani, mbana nafuna kutifunzi sambo pano. Kuti ntende ya kolera, ina maratani. Awa, anapimbuzi. Awa, ngabi pimbuzi. Awa, nsambu wangu ku valama diskartavel. Awa, dasuwa pimbuzi awa, nkwenda kwa shamari awa, angafika kwa shamari angaona chimbuzi cha mangwa, cha fungwa na kandiado. Anenda sanga, iya na diarea. Mwona rai? Anango angenda katubuza nyanza kaya kuli. Kwenda kasamba, kwenda kasambirira. Muna samba muri mwenyele chira kuti abira ingu samba kwenye piache. Alikuchita mashtore, kuchita suntu. Pinga mara ndi beru beru imba, tamba enda kasamba kunango psukutu sukutu mba mwerele piache. Mwona pepi. Imu mwenye kuriengi mwenye nyesera kuti chirimba unu kwa didi, achena. Uku alipa na chita suntu manchibisu bisu. Mwukupiva mwadidi. Mbati fungureni masu, piorongu wapano, kuti alipu wadaswa malatrina, alipu wadaswa pimbuzi. Pairuye kupiva pano. Pemba muna kuru kuti mbidaveka kututongu na mpamvu, yekuenda kakamiza muntu kuti iwembo ganyu ganyu lero, nja kumanga chimbuzi chako. Iu na muzi yako. Mbipida kalamadidi pangono. Chirimba unu, oye! Alichete ni kachete chama pirandu. Kudungunya. Kuti ya pererambu kupulamaru vesi, rai? Apo chinangu nditepa. Alipu antu anangu anaunga kuti tingamwa mazi. Adasasanywa na kolo, no, na koloro. Na serteza. Sima nkabi pita mwadiri pantimanzi hapa. Na koloro anakwema ya kuipa kakamwe. Ndimu mwenedi? Ndimo panangu ngabe ndi utatawa. Ngabe? Paikuru? Mafuni mawiri mbana wanga. Pai nzungu nzero. Tipange.
3: Anaronga pepi mchakunama. Aha. Kololo na serteza. Anaronga pepi mchakunama. Ya. Pepi mchakunama letu.
1: Sheru
3: podi kalepo. Ma sikuti muntu unatapika rai. Sikuti unachimwana kudia rai. Unadia mwadidi. Para kutenda ntenda hili inga bwela. Na kole na serteza uli. Nkakwa nisa pata rai satawa. Anonga bebi mkuna makwao.
1: Papiva. Kodi ndimu mweneda kazimu kuti koloro ngabi zesa kwema kunesa ya kuipa. Koloro mkwadidi? Anangwa na mizima ya anemba, ambarume, muimbirene kayande. Tangu kutama koloro, muimbirene kayande. Simwe murai? Ngabi chitika bebi? Unga makoloro pisa tema, pisa kamwadidi? Akazimu siku tawida tangu mbuyaruwe duzi rai. Siku gopa pailuka rai. Apu ima musapiziwa kuti pamuzi, mamuna na nkazi. Alipu shefi. Musapiziwa pepe rai. Anangwa sanyezere kuti chef ndi mamuna. Pina tuselu yu nuku menyo nubamu yu. Waduku sembo dini yu. Tai, tai, tai. Mwana chirumuzi ndi nkazi. Ziwa ni pepe. Tengwa chinjanji. Anaswaira pamuzi mbani. Anapika majantari mbani. Anasuka mbali mbani. Uchesa uoneke panyumba mbani. Mwana chef pepe. Anajesa, anapikira nzachuli. Ndi chef ndiye. Mwana rai. Muntu angafika muzi mwa mwanachino bagumana njenji woli maparato ya gwenjeri mabata nkumba pitanoku. Anapia nari misiringa chamachibese nkabizi wa samba ndini nchi. Antu anaonga daipansolo mbani. Mbani? Si mamuna rai? Mamuna kusuta pia chichamba kwa shamanechi. Zua ngadoka dikira kutandira kuna pikwa nipa ndikupia ende pia chipampeta. Anapio base hii? Mama rainya ndia anafunda simba kuipa kazimwe. Uchesa ukuli uli kuna imwa kazi. Unyaye nkwanu imwa kazi. Chef ndimwe mundu anga gweguduka mbapeka pano munava uyi mama ine. Kondolonga mbu uyi baba nkutani. Nguzio kuti mama adalenga Mulungu kuti ziku inifambe ndi mama. Mamuna yachi ndi nkudirijira basi kuti nkazanga patapa. Mwananga chitatepa nzeru nditepa. Yindi kumbandanti mbwenyana kwa muzi mbani? Ziwani pepe. Chini mbaunche njerani. Aka azimwe, wangisani, pirirani. Ndokonu kusuguru nao mabasa uchesa pachisa. Ndenda inangonja. Mbwenye munga cheta uwa. Ndina pibasa ya nchine. Ndina kwa birine. Yembo pachi pepe. Pura la maka. Nekutimangira pimbuzi di. Munga gona masiku munu. Ngwinyeni. Paikuru. Wagona kadibai. Wotonu. Waka vani mbava kunjoku. Pina funeche takakatu mbavache ndine, bwena ntichezi pana. Chimbuzi pa inkulu, pezi nina kukonda mamunanga. Muna mwona imwe, nesu mananga hachita na manga, simwe mwurai. Apo munga nsekera. Akazimwe. Chinango, zungu pachisapatu na misika munendefi. Tisaichita tani zungu. Tenga kanalishu, chizungu nitepo lishu, rai. Tisai sasanya tani lishu. Chinazesa ntenda, simazi basi tai. Panapina angu pondo pizinji, sikuswa chimbuzi basi tai. Zungu lishu, mizi matu. Tisai sasanya ila tani. Matetani mai?
2: Mbira jenji mitifikira.
1: Aha, mbira jenji mufikira. Chinango?
2: Chinango, mali pana kamazi pale. Tasa kama bishu ya mama bishu ande na mwela kusari kole lambani ya mesha.
1: Safrika fikira jenji. Mwafesera madidi. Lumika lishu, kuikumbira na kufikira majenji. Mazi angavumba to pa kintaro pa kondo woneka jenji. Taverana, munga pipuaza, munga chitamparamulira zwade yanguku wanafuna bune lambani. Nyakutonga ziku alipiachi pee kule. Imu mumbonera ndimwe. Taferana, shirimba uwoye.
4: Zakanaka Pereira Tome, Radio Musambiki, imiswa provinsia Isofara, tirikuwa nika Mutundu Okaya, shirimba mokati mokuda kupangirana, moshongwa shunozi kulangana kupangirana. Ndishongwa shuwa Radio Musambiki, imiswa provinsia Isofara, kubeswa ngoshini muprovincia. Lindu kumekwa mabasa ohomi, ponapo nubesero, lino vira kuna UNICEFI. UNICEFI, ndifundi ya nasoni zunidesh kuna vano wadoko. Tili mukati mkupangirana, kulangana. Pedatome?
1: Tibanzeni nzizi hatu watapamanja, wakwira njinga. Pairui, tomane la muka pangono, mwana chiruziku. Pitani ntando painkuru, likani mafala pangono, mbumbanu ya titambira madidi, taweza nzero, taziva kuti antu hawa, alinazo nzeru. Antu hawa asaziwa asazindikira. Pidane nsandipintu. Na ipi upaimkulu kule ya Pemba kuti utongi. Na mabasa ungumi. Chitani nzeru kuti nkondu hii muimenyu nkondu ifiki kumapetu. Ntenda zingonje. Takuta kupata basa kuna chitemu na mbumba. Apo mafala kumalisa mbanja na imu. Na mbumbana.
5: Mafala kumalisa na mbumbanga. Ni kupeleka takuta kuna yu. Na kutambira kwa walendu primero. Chapa kutoma ni, kizungu primero. Panandu anangu, ana malatini nadi. Anangu, nkabi malatini. Panamangaramba, nonga nawa.
6: Chinchino wakasakonda kama mangalamba.
5: Ah, sikana. Pana mangalamba nunganawa. Nkabi ya muna, anapia analukutari. Asate ntari, kuzichiti saikene ni chimbuzi. Mamuna mkulupala kale palu, mwenda pondo kwa naka pondo nyo. Shirimba huu, oe! Pepi mpiadidi? Chinafunika ndini nji? Male zera kuli gede kwa maitana. Nkwenda chimbuzi changa zinkulu. Pepi mpiadidi? Haa. Kalandu ya mpansi. Antu anangu hapa ama tambila malaya. Alipata kwenye tambila malaya pan? Laja basachi tukila mendo? Kwa ranji. Ndingabuka panu miezi mizi mitatu hapa nkaku igumana laje kutukia mendo. Laje epa na kila maparato. Guverno achita mwadidi kukutambisani malaja. Kwa talaje kwenye naepa nyumba para kutujiti latrina ikila maparato. Saudi achita malu. Guverno achita pia malu. Agora, chinafuneni kumalisa nja kulongoti ndenda ya kolera. Munu wapatikadimbu, makumatatu na atatu, makumatatu na ashanu. Andu wapatikana ndenda kolera munu shirimba uwanseni. Agua pa makumatatu na ashanu, guvernu achita mhamvu ikulu maningi. Saudi, mashpinzwa na Saudi achita mhamvu ikulu. Nampodia patikani abastai. Kuriki ipana pabwera un projeti nangu mwana sana. Yeti peza maningi. Chinchinu bano atambisa mabaldu ko mwana sana. Maishi atambisa ali andu adapatikana ntenda kolera para kuti apangisi unya indi ninji. Chiveranu woye. Atambira nkai. Atambira na masabau ngabi. Atambira koloro. Koloro epara kwenda kai kamulatrina. Epara nji. Agora panandu anangu asalongadi kuti certeza asanunga. Koloro asanunga. Muntu noti nchititani. Angafika panjigo. Nditaireni. Uli anakonda ikiru wa koloro na maya nyamijigo awa. Titrasaroti tonseni. Mwonga njende koloro tingitani ifi na weisu. Uli anakonda koloro. Uli anakonda certeza panjigo. Tinchititani. Bweza baldi kwenda kupi. Aindi pia kinyanza kaya patike kana kolera kwe kwa fikwe ifi nantuka raya. Chiveranu woye. Chinango. Nditepi. Fora ya mamijigu ishi muno. Muna vinti michera. Michera hiri neyri nkondison chinango para antu hamu itaye. Diverradi ngaye. Michera hiri neyri nkondison chitaye. Neyri bon. Panamaza nangu adidi, panamaza nangu. Agwa, michere nangu zee kwa duzu na latrina ni tepa. Latrina, inga kalapu. Mchera kuhikapo. Maza mchera muli, amu latrina, ngako enda mchera. Michere nangu funati fungisi. Taverana. Pereka takuta kuna Nkonda Radio Mozambiki. Nakubwera pa nakubwera kwa pano pa shirimba huu. Na mbumba ya pa shirimba huu. Na kutivera kwanu na kutambira kwanu alendo. Mwinto brigado para imwe. Manja. Mwinto.
1: Takuta kuna pairui, takuta kekamwe. Ah, imwe munankurudi munwa. Mbaronga manankunomoza mbakuika mbaika chisanzo. Manja kuna pairui. Mafundo mawiri mbana wanga. Zua tengesia mbitobira. Akazi pano anangu funaindika menyo. Asemba na amuna jijanja. Majantari hini tofrendi jina kwero. Hini pekulonga nkabi mara. Mamu na dungu nyambo ningankazi. Tibanzi pia atwifi. Pezi perera na kalapirwa. Pailuka pita nintandu. Tuwera kuti mumalisi mafala. Musaziwa wala eh? Basa unjanji. Ndikabu tera. Ndifakabu. Basa unjanji. Zangangoma? Mwatitani? Kuchapa mwadia nyoza kaya? Aa, nakupasani koloro mbaweni? Aa, pita alongani pagono?
7: Saudi woe. Saudi woe. Chiveranu woe. Bon, apa mpangwa zizinji za mara kulongwa. Zinangu ndimu ya mkazilonga. Mkavunziswa mamutani? Mamutaira. Ine ngalongave pindu pizinji panu hapa. So jafuna kulongene panu, so njakutimizira. Na tangwa sitosama ya maladrina. Tufuna kupudiri kuna mbomba ya kuno ya shirimba on. Para timanga maladrina, kada muzi, kada familia manganji, latrinaji. Tingachita pepio, ife tinamala na matenda, akolera. Itambena sitosama ya madishikartavi lulanga papao. Mwana anya zafunika, dishikartavi kwe mbuto, yaachi, so kufikira. Tukufana ta? Tingataya tepa palishu, tingataya njira, pingamandi anambuwa sakwata mbatani, mbafamba napi pindu pepe. Imulunga nga vumba, matuzo ansena na piansatani, aserira na mazi. Sasa wana buzi, netangufu tingikona kana na matina, tinganya nsanga, mulunga nga vumba, tambe, ndi matuzo watu kutani, aserira na mazi. Angamala, mazi ansena senda kupa, senda kunyanza kayo ku. Ifingama senda kafula kweku, senda katsuka njera, anangu sana katuka aparatu mwemu, anangu sana kasamba mwemu, majimukudwala kuti matuto nsena makuenda mwemu, ama kuenda mwemu. Nazafunika richite mbole mbole. Chakufunikira timange, malatrina. Kada muzi, kada familia, amange anchi, amange latrina. Tukufena ata? Ichinangu chakufunikira, safunika titatari maza kumwa. O maza nsenene, anapata basa pimpapatu. Chakufunikira, ne deke bozo, o baldi, o basia, isafunike buke pa njigo, pa njera sentan, senkiwa kloro o ikiwa serteza. Mabaldi ansene, ndi mabaldi, ndi mabasia. Pia ansene, mazaza pa njigo, anche kubuka, anche kutuka, safunika litan, tijatara maze ngamati tuki bindi piatu, tene na api kunyumba. Tukufena atai? Tantara maze na kloro, tasua kloro, tantara maze na serteza. Tasua serteza, tasua kloro njirani, na chita perusa. Sia maze mbaperuka, angamala, mbatondola, ja podu kutoma kudoba podu kutoma kumwa tukufana ta e chinango safuna kulongena ditangwa sisoma ja muna ngagumanika na matenda kolera pa nyumba safunika cha kutoma cha sanga tena naye kupi ku hospitali mtika ndemuka mundu pa nyumba kumpasa pugiana kuzona asa prepara ranch kitalimao na koka pasa ntenda prepara li alio na koka pasa ntenda tingachita pepe tukudemuka ku nyumba. Safunika muna toma na diareya chansanga-sanga tinkwate nae kupi, tinae kumbutu ya ngumi, tikeni dembuka nae. Tinga dembuka nae safika nae jako hospitali kumbutu ya ngumi, jaa mundu almalu. Para kumsaka mavea, para kumika masoro, tambe mavea sama abira. Na tangwanchi, madembuka nae kupi, kunyumba. Nda diareya o kolera, nga funika muna tani, adembuki kunyumba. Atoma mutamangi mwanae kumbutu ya ngumi, pachansanga-sanga, atome tatariwe. Pruki kolera o diarea nganto mbunangu. Mtombaji ni mishtura nanshi na soru. Nganto mbunangu. Ngama komprimidu. Nganshi sangu. Di soru na mishtura. Soru na mishtura. Ate mundu kutani. Ate mundu kurokoperara. Tukufanya ta? Imundu angapatiwa na diarea au na kolera. Angabwada kwa hospitali ngabi anshi. Ngabi mavizita. Ale kana atenda. Ale kana familia kutakana patiwa na kolera sabizua bebe. Mundu apatiwa. Apita kwa hospitali ngabi anshi. Ngabi visit. Ngadi alise mbwa kunyumba mbwera kupi. Mbwera kwa hospitali kavizari ntenda. So msa kalira mwanana ntenda. Angatani. Angakuchiwa basi. Ndao nzizi na kale mbaka jia tratamentu. Asakala kwa kule. Hii ngabi mtu nangwa kunyumba sapita kwa ngatani. Kaona ntenda. So sata ilisa mtu mbakala na akompanyanda. Akala ndiani. Ni mwana ngono. Angkala ni mwana ngono. Sata ilisa mbakala na mtu mbozi. Para siriviri mwana. Tukufena atai. Lekani zangari kwa zetikana kwa hospitali kule ngabi vizitu. Na tangwendi mwepondo msabwe kweko za vizitatu. Ngama mkutuka mani matenda mkubwela kupi, mkubwela kunu kunyumba. Kala diazu vizitatu mkubwela pondo. Mkubwela mzabasharimbo kwa hospitali. Enda pepi nipi nipi ya kufunikiri. Tukufana ta? Enda bantu chite tikala nda kupatana, tikala nda kuveserana. Itikala ndu, tikama vigilante, hakuonerana. Pachisa, pati mali na matenda, adiarea huo matenda, akolera. Chakufunikira tansen timangi anchi, malatrina pimepatu. Kada muzi, kada familia, akale na latrina. Tafrana, ini ngafika palo ngabi kulonga mafala mazinshi. Ninga programatu jaa, kwenda jaa sambo kumapeto ne kwenda kufini tukwenda cha ku nzenze kufungisa ine na chemera pondo ja so secretary roy para ja kalonga kale ja njuna na chemera so para fungisa programatu I timale na mabasatu obrigado
5: ob kupeleka takuta na anthu anseni adabwera pano kupeleka takuta unalendo alipano para kuti abwere nshirimba mu mabairo nangu asoweka amenyere ni manja shirimba mu oye anangu chipo zati veka mu radio bi aveka mbulero mwindo brigade mwese
4: zvakanaka tiguma kumbiri no shirangwa shinozwe kulangana kana kupangirana kuno kunthando jo shirimba mutundu okaya muno province ya Sofala mukati moshongwa shinozi kulangana kupangirana njoraji musambiki imiso province ya Sofala nobesero kuvira ko shine mu province lindokomera kwa mabasa o homi ponapo nobesero lilikuvira kuna UNICEF ndifundu ya Nations Unidas kuna vana vadoko mukati moshino shirongwa kulangana kupangirana taiprekejwa ndi mambo Rogério Matraga mtekenyu mutukalo Manuel Munaka Pereira Tomé, na inini Moisés, Fernando Teo. Pangali jokuti, Pereira Tomé.
1: Shirimba woye. Akaza shirimba woye. Uchesa woye. Ufeke nyu na kupolora zi. Matenda kolera zi. Ya. Panu tukupemba, kutitinga fungisa basato tivi nyimbo ziwiri. Taverana. Aha. Apo ndife Radio Mosambiki. Nchiverano na mabasa ungu mimuno Sofala mbati pezora na ngoda UNICEF programa pindi yatu ni ya kurangana kupangirana ya fika kumapetu tachita takuta kulimu mwansani muda kweleza kutambira bulkerapanu pashiri mba uu distritu ya kaya salani madidi
8: Oh, da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da

0: Asi tiwone, tiwone, nzizi wakwira njinga, TV mpangwa zatu za pakati paziko.
1: Mpangwa za pakati paziko.
2: Utabaruku wa mfumba ya mpisa, utonge, mbinga pinga, na kusaka makaniwa dide.
3: Mabasawa, Mustafa kubulikira nkati mama provincia Atete, Sofala na Zambezia, Malungero Ankisena, nsiku zonsene za nchipiri kutomera nzizi ufemba na mapindi kumi ja kumatsiku.
0: Avisara kufunika bwedaniko pa mphangwa zathu za pakati pa ziko, lero munati muzive kubukira pano pa baira. Mbatizati ku Prosa, mbativen misolo ya mphangwa. Mprovinsia Zambeya Siangas, akhale ya provinsionere, ali kupangisa chimwetumwetu na kukomera kamwe thangwe utambaruku unaoneka, bukira pa ufuluna mtendere udakwata ana Mosambiki, mmanja mwa Samunda. Mulembe utonge wa provinsia ya Zambezia, ali kupemba onseni anthu. Tuwera kuti akwani sikubulikira pakwecha na nzeru za masu za kutambarusa dziko. Tiyo senepi ndi thangwe ya kutoweza ndima ya mtendere na ufulu wa ana Mosambiki. Basa edatoma na anyankondo achipapu tikulonga pichone penkondo muno Mosambiki. Utongi wa distritu Chiringoma muno mprovinsia Sofala ulikusaka nkhomo za masu za kulemeza kuli piri pionsene pinapasa uchizindikiro cha chitankano cha Nyaminga. Kumangwa kwa mbuto za mafunziro, mbuto za ungumi na pizinji pinangu tikulonga mabasa a kutendeza mwinchi mapoto administrativu kulikupangisa kutiziku ili kutambaruka thangwe ya ndima ya ufuru na ndendo na kwata ana Mosambiki. Zene zina zinangu zina zekambangwa za ato kubulikira mwantu muno. Mishitudu ya radu Mosambiki panu pabaira lero nsiku ya nchinai. Mwachipa mkumbukano kuti lero ndi nsiku ya kuti ana Mosambiki apuma nyatwe katambao manja matsamunda. Alipakaluta ndini paraida tomae kumichini ndi Mari Filipi. Masiku wa nini. Ewo mbatizati kuprosa mbativeni pakutoma mpangwa za mumpu. Atongi, nale mbutu anyakusugulira mbutu zandale na pichone piankondo kubulikira monto munu provinsia Sofala pabuzi na anyakufunza mbuku kumakulumakulu. Pambuti bozene alikuchicheza apale na sikana makamaka aswaka. Tuwera kuti akwani semu. Kule meza ufuliki na ntendere udakwatana Mosambiki. Akapironga pene pinsiku yale runchinai pakugwanda piaka makumashanu na chibozi kuti ana Mosambiki baramara kukwata ufuru na ntendere manja mwatsamunda. Mwachipa mtu mulembe wotongi muno Sofala mbuya Manuel Rodriguez alonga kuti ufuru na ntendere udakwata ana Mosambiki mpapo kisera atsamunda wapasa kuti antwa zinchi aufere. Anango apali na asikana afera nsanga, anango adakwanisa kufunza mabukudai. Na ipyo, ntongi wa ino Sofala, mbuya Lorenzo Buya, agomezambo na kulonga kuchenjeza pale na sikana, tuwera kuti akwanisa kupatira basa ufuru na ntendere, tuwera uoneke utambaruki, muno nziku. Asikana wili, adakakamizwa kwenda mabanja, amala tena pakwezwera pontu mizi mwanya kubala, kubukira distritu ya Dondo muno provinsi ya Sofala. Asikana ninganenewa, mbozi, akakana piaka, kumi na pitatu, unangu piaka kumi na pinaye basiani pekubalwa, ndi utu ada kwanisa kusasirwa, chivirano na utonge, na antu wakale pachisa, matuba mbisa, mpaka kufitikizwa, mbapatwa, mbabwezerwa mizu mwanya kubala. Kumbukani kuti mafala, alikupangisa hapa kuti matangwe, aterera pangono, makauno, piringana na chaka chidamala. Kuli anakazi, asikana, adakakamizwa kwenda mabanja tunga mbiri ngono. Kumbukani. Kutipenepe ndipindu pe kusukwalisa kakamwe na kuzuzumisa mabasa utongi. Pondo pizaze sama dodo makulu kakamwe kuliyo makamaka asikana. Mpangwa zenezi, zarongwa na mushtadura distritu Dondo mbuya Adamu Osumani pakucheza na nyumba pepa radu Mosambiki. Mbazuisa kuti na chino mabasa kuchitwa tuwele kusasira mbutu anangu asikana adakakamizwa kwenda mabanja ukumbali anangono kakamwe. Adamu Osumani. Apemba kuti matubwa mpisa na kare andu pachisa akwanisi kusumua pinga oneka penepi. Na kuti asikana ninganenewa ndia antu akuchepa ndia nangono safunika kufunza mabuku. Nzinda kuzitongere kapano pabaira muno provinsi ya Sofala. Ulikupemba kuti anthu onsene akhale anzindono. Akhale anyamaso mbakwanisa kuchita basa ya kutemesa nzinda. Makamaka ulikupemba kuti mbuto sinasakana guwa ya nyansembe. Mbuto za kuchezera kulepali na asikana akugwa maya. Na mbuto zinakuza kutemesa nzinda zikale za kulemezwa. Na kuti azinji anthu. Alikuza na nsambo kuipa kakamwe. Ukuza mbaba piombo. Kuza mbaba bodola piripida mangwa kutemesa nzinda pano. Pabaira piyonsene pekutuera kuzesa madudu. Kuli nzinda kuzitwangireka. Mama Teresa Makopa. Mwanakaza na sakana kutemesa nzinda pano. Pabaira makamaka kukundi kwa konsenyu munisipalo. Ndida pironga penepe mbapemba. Kuti onsene ale na nsambono. Waku bodola piri pida mangwa kwa kutemesa nzinda na kufuza piri pida chimikwa pa mbuto za kutemesa nzinda uno anati ya chunyuswe. Na kutipenepe piri kuzesa madodo kuti nzinda kuzitongere kwa kari ukufunga kubiri momba usaini kusasanya paswa pida bodoka. Penepe pia ipa. Nkadamu nye kusugulira mabasa apichone pia nkondo kubulikira Nzambezia. Pakati pa kukumbuka pia kumakumashano na chibozi pia kutia ana Musambika maluku wata ufuru na ntendere. Alonga kutia pale na asikana kuchemerswa, tuwele kutia akwa nisembo kuchita mpamvu yukuru kekamu ya kubukira pa kwecha na kulemeza tu ufuru na maluku kwatua na ufuliki. Moses Kent, alonga kutia tuwele ulu neke utambaruki safunika kutia pale na asikana akwa nisi kuipatira basa ziku. Kuipatira basa safunika kulemeza chipapo chida oneka na apichwani pia nkondo. Chigaike cha konda kaja utonge, chena zina cha Opavela, kubulukira provinsia ya Zambezia, makamaka papiri na chumiro Monte Mabu. Apale na sikana, apate basa chigaike chenechi, alikuza tenepa mba wanzira kubiri, ponto, mbachitamba basa izinja kutambarusa makaliro, papurushetu na chumiro top, inasalikana udidi kuli mbumba na makaliro miti. Projeto top ilikuza mbichitwa na chigaiki chibozi kinachemirwa Radeza, Bulkina provincia ya Zambezia, pepezero na nkonda WWF kubulkirambo chuma cha ziku ya Suisa. Pensene pengutuwera kutemesa miti na makaliru wa kudambo. Mpangwa zene zaiku hapakwecha na mbuya Eduardo Atumane kubulkira chigaiki cha Opavela Zambezia. Nkadamo anasalika na mabasa kusasanyira na kutemesa makaliru wa kudambo. Makamaka Mbara na Mikulu na Nyanza, provincia ya Zambezia, mbuya Mulaba Dionisio Graciano, kuyeruza kuliali antu anasalika na mabasa nikeneni watuera kuti akwa nesikupandiza shtime ya mazi inakumanika mbidamala kusamiswa kubukira kumtunda wa Zambezia, tomera chaka chidamala. Mbuya Dionisio Graciano alonga kuti shtima ibozibozi inati tripisi mazi, nyama za mazi bizikaza kunenseka. Na kuti mafuta mparafino anafuna kukutuka. Na pina ngupizingi pinati pizesi madodo kuli makariru kuli pinyama pia mazi mpimba zida chimikwa, zida samitwa shtima mazi inazafimbituronga. Shtima ina ya mazi ya samitwa tangu ya kulemerwa kututa mfuma inachemirwa magnetit. Mwanakaza na saka na mabasa mfuma ya mazi na Mikulu kubukira provinsi ya Zambezia, alonga kuti magnetit kazambatutwa na shtima mazi niganano kundibozi ya kutura mazi. Kufeka kuti uipi, ulipo. Pida marefu kufa mpangwa za mumbo no ndinzizi ukumazirane, zose ni mpangwa. Mprovinsi ya Zambezia, akali angasi ya provinsionere alikusimba kakamwe na chimwetu mwetu, utambaru kuna oneka kubulikira panjira ya ufuru na ntendere. Mbativene pangwa zenezi na Miguel Ndapasoa.
4: Achoni angondo angasi nkati mazikwata na Mosambike ulikira muno mprovinsi ya Zambezia mbale alikupangiza kumerwa tangwe utuku kwa ziku na Mosambike makamaka ulikira pa ufuriki pachaka chachikwi maza na mafemba makumanomu na pishanu ntendere wa ziku na Mosambike piaka makumashatubosi pilafungiswa siku ya lero nkati mazikwata hino. Ninga, Isaac Jussare, Bulikira pano, Pazido Aclimani, Mai Maria Luiz Lampião, como Rumbala, na Ernesto, Bulikira como Rumbala.
5: Lini pano Isaac e André Jussare.
6: Ambuya Jussare, Tupangene, Imuniga Cholongondo, Apo Uini Wongondo.
7: Maria Luiz da Pia.
8: Kunyumba ndiko pi?
7: Murumbala.
8: Tipangeni mwenye kachona ufondo. Tingawona bulikira pachaka chabino kusini tindasi. Mpaka nalero ila chijika nilinji.
7: Ila chijika nye pano fondi tigo kumbateti. Da trenara.
9: Palmas, palmas.
7: Songoreva.
9: Convido o veterano Ernesto Guiz. João, distrito de Murumbala.
7: Até fica música. Até para Titino, já começa a ser
9: melhor a veterana.
7: Que foi a bobas.
8: Apo, cura treinar, maternar, good, macama.
7: Tá treinar, Lissir. Lissir, treinar, Tamara, Mara, Quecule, até virar com a Mucuba. Mucuba, tá com Mucuba. Até mamis.
8: Apodigona sikuzino nakale prakishika ninje kona kuti ulikira pa uwini wantendere uwini
7: uwini atiri bo tiri bo kuja bo kukuvara bo baranga anatu ma bo
8: pai zina liman kumuzi ndoko pe
10: arnaiso ndi jo ah ma kuverne kreina ya kuti tukabasa manini alini tukakhala panyapa Ndiye nyataki ya kabulaga kwa mungu manguwa, mungu piwa, nyeke tangu. Leru kano mungu hivikano kukuzunga rimbu, kukumangu sambu nyumba za igi, kukutambi rambu dinyeru mwezo nga tuka, kukugulambu sabau, kukugulambu kwa senini.
4: Mafala, achuna ngasi angondo, bulikina ngati mwaino provinsa zambayazi zambakalunga, bulikina pa chiguwa, chinapasa ntaba kuli achuna ngondo, ngati mwaino provinsia. Iyo mbalunga pangiza kumerwa tangu ya tukuku wangati mwazikota Mosambiki pabasidi chitemu bulikila pachaka cha chikwe maza na mafemba maku manuna pishanu ntenderi mpawoneka mpaka dachino masezi kufunika tulakuti pitimiziru pinangu tulakupasa ntaba kuli ana na balwa nsiku zino peno apalina asikana anasikila zikino Mosambiki bulikila kilimani Miguel Ndapasua.
0: Mulembe otonge wa provincia ya Zambezi ya kupemba antu oseni kutabulukira pakweja na nzeru zao pa kutoweza utabaruki kubulukira pa ufu na ntendere basa ilatoma tu na pichone piongondo anyachipapu tuwera kuti tikwanisi kupata ntendere. Miguel Ndapasua mwankuira.
4: Mulembe wa utongi nkati mwaino provincia Zambezi ya Avelino Mushini ndiye anapemba tulakuti ana nkati mwaziku na Mosambiki akare akupata na manja tulakulonga nila udidi pa utukuku wa zikuwa chino Mosambiki. Iwo alonga telepano bulikira pano panzinda wa Kilimani nsiku ya chinai subaraido makamaka nsiku ya lero mwenye alonga bulikira pa chiguwa china salakana. Udidi udachitwa na achoni angondo nkati mazikwatino Mosambiki makama akabulikira muno provinsia ya Zambezi. Avelino Mushini alunga telepano tangu ya kufungiswa kwa piaka maku bashala chibozi pia ntendere kundinango iwo alunga pangiza kuti tuwera piyosele pifambe ninga muna funikirebio safunika ana nkati mazikwatino Mosambiki achite pino vechiteo pa mizizi ya angondo makamaka ni mizizi idatimba nefe na azungu tuwera tuwene ntendere nkati mazikwatino bibozibozi mkachitika telepano na atituwene ntaba wadide ninga kulanganira posu inafunika kuli mwinji nkati mwaino provincia kundinango mafabirika tulakuteketa pitula lewefe bulikila minda ya kusiada siyana ninga kutimizira mbutu zabasa.
11: Unidos vamos vencer a pobreza, a desigualdade e todos os desafios que temos.
4: Apa, mulembe wa utongi muno mprovincia ya Zambezi ya Avelino Mushini. Alikulonga indi pangiza kutipida funika. Pyaridi, ana nkati mwaziki na Mosambiki asie. Kulungana, kunyogulana, alanganiri udidi, Patana manja telepano, kulanganira piri vila funika, tulakote ziki na Mosambiki, ikwanise kubuka panyatwa, ikwanise kupitiriza mwakulika, peno ntendero pitirize, kundinango kubiri uneke, tuwera putabasa, ulikila mbutu za kusiana siana ninga mbutu za ganyo, vile vitu nakupezera, basa kulapari na asikana na pinango, pinafunika pa untu atu.
11: 2026, a nossa luta é pela independência econômica.
4: Swano kutibu likina panu panzito kilimani pwando kusikirira ntendere mbaka maka kufungiso kupiaka mako mashala chibosi pionika pizinji ninga kuipa kwa nkata maluwa likina pachigua cha achoni angondo nkata maino provincia kundina ango pina pinipali paoneka zomba ninga kurengwa kwa matamba aku siana siana likina pa utongi muno provincia likina kilimani Miguel da Pasoa.
0: Utongi wa district wa Chiringoma muno sofaro kusaka nkomo za masu za kulemeza bizindikino pia chitankano ya Nyaminga. Mpatifeni mpangwa zanesi na Luis Tayado.
12: Otongo distrito Sheringo mamuno provincia sofala ndio na saka patisa basa mbutuzire zina salaka na kitankano cha inozi kwatu makamaka kuinyaminga trakuti zikwani sembo zesa penchene penafuna wa makamaka ndi mbutu ile penukaidi inagumanika pansi pa mataka ikasebenza panzizu kwa gumanika putugizi nkatu mweno uzi kwatu pabozi pene na mbutu ile idapiwa antu azinji kakamu kuinyaminga pono ndopi na funao mpia kuti antu azindikiri mbutu zezizi. Tina kupangani kuti mbutu zezu ndizo zina gumanika nzizuno mbazidasiyo angkabi antu anena kaziona. Ponto na angwa senda kaba udidu na gumanika pipale. Tina kupangani pontu kuti kaidi kagumanika mbaisebenza panzizi unoo. Ndiyo ya kuti pansiku zidapite izi ya birwa peno ya antu anena kaba pipale nchino kutondolesa. Mbwenye iwo kakakabu kamizo kuti abulusi udunangu kakumanika pepare. Mbutu ineyo, nchakufunika kakamo ninga kulonga kudakita mbuya gidu mashirika. Mbalonga kuti psafunika kuti pikitu bionsene, tra kuti mbutu zezu zikowe, zikwanisi longa na kukulumbanya kitankano chenu zikwato.
13: Quanto a rentabilização desses locais e também na política da conservação e preservação dos locais históricos e sagrados. Então, daí vamos divulgar e vamos pedir até
12: tingenda kaona tango kusasanyirwa pacho kwa mbutu zezu zafunika kuti ife tikwanise zwisa kuna anthu azinji akhale mbapeziwa tipambo ife mbo tiri kupemba kuna arpak mbutu na sala kanambo mabasa auchesa na kutambirwa kwa alendo tira kuti tikwanise pabozi pene kalapans mbatimanga fumbi bozene ife tikwanisa zindikira mitengo tura anthu anagumanika pano, anthu anagumanika nkati munu zikwatu na kunja kwa ziku, angafuna kuza kaona mbutu zezisi, alipe uko akwanisi ona. Safuna makamaka tizindikire ukutiganire kutimbutuizi, sisabezi ninga munafunika. Mbapo, pinafunika kutipichitwe, chokutife pano, tisake gumana pencheni tisake gumana kubiri tira kuti tikwanise kulumbanya mbutu izi makamaka mbutu inazwika na masakre di Nyaminga sifunika kuti tikulumbanye na kuti ife nkhabe kwanisa tayi lipa gwarda pano munthu anaonera pepale pansiku lidapita isi aza munthu kaba ntchino kuthondolesa muya ar kondisionado ife tazakakamizwa kuti tibuluse udidu nangu nagumanika mwemule mphapo ife pano tisadikira kuti titambire pontho alendo ninga mwakale nanji kale tikatambira anthu azinji mbwenye chaka chinombo cha zanyanya chanyanya na kuti nkhabe tambira munthu nembozene taye.
13: Então, este ano foi diferente, está sendo diferente. Esperamos que, ou a partir do próximo mês, mês de julho, possamos ver.
12: Fala, ya, mbuya, Guido, Mashirika, nkadamo na salaka na mabasa uches, distrito ya Sheringoma Mbakalonga, tambe kupatiswa kwa basa kwa mbutu zire, sina salaka na kitankano mkati mwenuzi kwa atu kuti zi pezere kakamu pa mfuma.
0: Anyokonire la mfuma ya musitu, muno provincia ya Sofala, pantengo dzana na makumanomwe, ndiwo tu adafikisa ngombe, nao mabasa kufunziswa, mapatiro baswa, maphatiro basa na kupinzirwa nzero pakati pakuonerera umfuma ya munsitu. Luis Tayado.
12: Muno provincia so fala, ando na funa chita mabasa ukonera misitu, akukwa na zana na mako manomwe, tada mapa kwa kubukira pafuku, inasaka ona nchidikodiko, pedidi nkati mweno zikwatu. Mkulongira ando da fungisa makuruswa newa, pansiku ya chitatu uku, kurusu njida kwa tansiku mako matatu, inasaka pinzira mpamvu kuna ala na kita mabasa, akonera udidi wa nsanga. Na kupangana kuti mabasa ni wachitwa pabozi pene na mbutwile na fungisira sargento mkati mainuzi kwatu magamaka kunyamatanda inazwika na eza polo ponto kitisa kuti anta kusiana siana adabulukira maprovincia mazinja mkati mainuzi kwatu abulukire iwo afungiswa magamaka tangwe kuziwa onera ulidi wa nsanga saka ona nchili kodiko mbasa kasira pili pinaza mbapizi ngezwa saka tendeza misero naoneka miz ya kusiana siana inandawa na matungero audidwa nsanga pabozi pene na pinango tulakuti asake ntendere pakulonga panzizu ka pangizirao kuna ala na mapakwa na uziwisu no mai elendona Konstantinu alonga kutikurusu na ya kala kufunika kakamu tulakuti iwo achiti ninga munafunika mabasao.
14: Chegamos já ao fim deste treinamento, conscientes de que não somos os mesmos que aqui chegaram. Adquirimos conhecimentos técnicos.
12: Tafika com a peto, com a curuçuí. Tafika, kufika kwa dekitefe pano, kwa sika na unganzizu dafikefe. Tenepa ifipano tafika na uziwisi, tafika na zero, tafika pano, batiziwa pindi pa kusia na siana. Tina kupangani kutenzizino na longefe, ifipano watina chimo chinango, tisaziwa tendeza misero, tisaziwa sebenza ninga munafunika, uku mbati vera nambu ni inga antu. Tamala sasa nyike fipano kutititendezi zikuwa tuino mbati saka koya na kuzesa udidi wa nsanga kuna mbumba uku mbati ukoya tulakuti antu kondi chita makunji. Tina kupangani pontu kutipanzizu bosu bosu mulembe wa utongo enu provinsi ya Sofala mbuya Manuel Rodriguez tunalonga kuna ala de malapaku wa kutin asafunika achiti mabasao na pingo mbatendeza mninga piripi da fungiswao mbachita pionsene tulakutiziku inu yende pasogolo.
15: Represento o fortalecimento das capacidades nacionais para a fiscalização.
12: Kupakwa kudechitwa pano kusapangizira chikotesu. Tingalonga chikotesu chenzeru, chakonera ulidu ansanga, pabozi pene na pionsene pina kumanika nkati manuzi kwatu. Pondo pina fune fembo, pekuti imwe, mutendezi ninga munafunika zikwatu ino Mosambiki. Na kuti imwe munga tendeza ulidu ansanga, mkukoya ulidu kuna ala na kumanika masu nsikuzinu na ala na funabawa kusugolo kwa ndima. Safunika kuti koi udidi wa nsanga. Mbwenye mlembe wa utonge na salaka na mataka na ukala kudambo pafuku na salaka na mabasa ulimi ukala kudambo na umezi mbu ya Gustavo Jeje alonga kuti kupakwa kwe kwa kufunika kakamwe na kuti kusasaka kotesa konero kwa udidi wa nsanga. Ninga kulonga kwati alikudikira kuti ala da mapakwa na uziwisi akonisi tendeza ninga munafunika bechi naoneka pansiku na nsiku ya kukoyo kwa udidi wa ukawa kudambo pondo na udidi wa nsanga funa tendeza kuti udidi utendeze ana Mosambiki.
15: Por isso, exortamos que coordenem e apoiem as comunidades na resolução de problemas que podem concorrer para a prática de atos ilícitos.
12: De tangue, ifipano, treco funa, coco ieruzano, coti ibe, mupedirize mamuchita basano na pinga. Muchiti basa, coti mukonisi peza, mbumbe na gumanika mbutu za kusiana siana, pakutonga misero, pakusaka kolumbanya, mbumba, na udidu ansanga, pabozi pene na pinyama. Tisafunambo pontu, coti mubezi nduli, ale na nsambu, ana wakuti kuchita pino kuba na kuzengeza udidu ya nsanga mbakonda teutoeza ntemo. Safunambu pontu kwa timopati basa na polisha na polisha na onera migano tura kwa jetikwa nisibweza nduri nsambu wa kubiwa kwa udidu ya nsanga mbakonda mkazinjikeni toeza ntemo. Musafunika kwa timuchiti basano huku mchiti base lidi kutitikulumbanye ulidu wa nsanga.
15: Deve trazer impactos positivos na atuação da fiscalização e na satisfação do trabalho público.
12: Fala ya Mulembo Tongi anasalaka na mataka ukala kudambo mbuya Gustavo Jej mbakalonga pansipu ya chitatu pambutu na pakwa na uzuisa polisha pino a sargento kunyamatanda eza po panzizi ukafungiswa kurusu ya kupakwa kwa ale anafuna onera ulibi wa nsanga.
0: Kumangwa kwa mbuto za mafunsiro, mbuto za ungumi na mbuto zinangu za kutendeza mbasa mwinchi na maposto administrativo kulikupangisa utambaruki bulkira pa ufuru na ntendelua kwa tana ana Musambiki bulkira manja mwasamunha. Enishu ajapi.
16: Kututuka kwa mbuto za kusiana siana ninga mbuto za kufundina mbuku na za ungumi. Sibasi tayo, ponto na kumazwa kulimotu wa magetsi mpisa pia kusiana siana na mbuto zinangu ndipi nalongwa na ala da viwa na Radio Mozambique munu mprovinsi ya Sofala atipi ndipida winiwa pakati pantendere. Iyo, alongambo pondo tangwe ya kuzindikira kwa udidu wa kusiana siana kwa pansi pa mataka. Pondo na kukwata kwa kahora basi tuwala kutakalu watu munu Mozambique na pinangu pizinji. Paku viwa na Radio Mozambique na tangwe ya kupita piaka makumshana jibozi pansiku ya achinai nsiku ya independencia iu akali yawa atonya kuti safunika kuti ndzi kwatu ipitrize mbi gumana udidi nango tsogolo mpepe khalapiri pekutambarusa ino ndzi kwatu tinepa tibveni mafala anga sadaviwa na Radio Mozambique.
17: Houve melhoria significativa. Criação de infraestruturas notáveis na educação. Exemplo, hoje em dia já contamos com muitos institutos de ensino, em que antigamente só tínhamos o instituto industrial. Mas hoje temos vários institutos, ensinos técnicos, assim como também de ensino superior, que já é um ganho.
16: Vizinho de Pedatinja, Periconeca, Tricupiona. Mano Basculticale, Nemuno, Mokalaba Sene na Instituto Comercial e Bodes. Aleiro mpizinji. Tekufunangana kundi kwa mbuli za kufundi na buku, mpizinji kama. Ma universidade, na shkola maono maono, na zinango mbutu za kusia na siana. Mbutu za ungumi munu nkabelongeka, mpizinji. Mwenye, kabufuni kututongi ulimire. Mpedidu pitrize na uparabasa, tuwera kuti tipitrize mbife na kuwina pintu pizinji. Mwani basi, tinagaji, tinapinango, pizinji pida zindikiri wapansi pa mataka. Mafala, angas adaviwa munu mprovinsia ya Sofala mbalonga patangwe pili pidawino na ino zikwata Mozambique pakati pakukwata ntendere.
0: Basi tikufika mapetu na zompangwa zatu za pakati waziku lero ti nsiku nchinai pakukwanda nsiku makumawiri na zishano ntanda ya koni chaka piku piwiri makumawiri na pitandatu. Mbati zatu kukweneka na mpemasi mwiri mpangu misoro ya mpangwa taupangane lero kuti mprovinsia Zambeya Siangas akali ya provinsia nere aliku pangisa chimwetu mwetu na kukomero kamwe tangwe utambaru kunaoneka bukira pa ufuru na ntende lwa kwata ana Mozambiki manja mwa samunda. Mune mbeotonge wa provincia ya Zambezia likupemba onseni antu. Tuwera kuti akwani sikubulu kila pakwe ya na nzeru za masu za kutambaru sa ziko. Pio senepi nditangwe ya kutuweza ndima ya ntendere na ufuru wa ana Mozambiki. Base datoma na anyankondo achipapu tikulonga pichone penkondo munu Mozambiki. Utongi wa distritu ichiringoma munu mprovinsia Sofala ulikusaka nkombo za masu za kuremeza kuli piri pionsene pinapasa uchizindikiro cha chitankano cha Nyaminga. Kumangwa kwa mbuto za mafunziru, mbuto za ungumi na pizingi pinangu tikulonga mabasa kutendeza mwinchi maposho administrativo kulikupangisa kutiziku ili kutambaruka tangwe ya ndima ya ufuru na ndero na kwata ana Mozambiki. Alukupangana Pereira Tome na Mario Flip kumichini. Sarani.
1: kwa zapakate padziko.
2: Utabaru kwa mfuma ya mpisa, utonge, mbinga pinga na kusaka makaliwa dide.
3: Mabasawa, musava kubulikira nkati mwama provincia Atete, Sofala na Zambezia, Malungero Ankisena, Nsigu Zonseni za Nchipiri, kutomera nzizi ufemba na mapindi kumi kia kumatsiku.

tinansitsu khumi na ubosi na mapindi mawiri 23 horas na 2 minutos. Kasi tione makani pagono timis na tibwere na mpangwa nchivirano na maputu tilongi mpangwa za kumalisa.

0: Mahinkulu mbati veni zinane mumba.
1: Zinanga ni rosa jangi boroma, msaswika maningi nazita boroma.
0: Ngeta ni panu pansika wakaya, pambute kusamira nyotoka, musa chita malonda anchi?
1: Ifi panu chita malonda kupika, chakuja.
0: Chakuja.
1: Si.
0: Musa zengeza pekuja, pansiku musa kwanisa kutambira mafageja ngasi.
1: Kingino piasana na siku zandule. Kalene tikakita malonda adidiene, ma kingino na makaliro kumwa chinja, saura ningalimira pangwa.
0: Kubiri kutawa pangwa?
1: Ikutawa kwenye misho.
0: Apo matoma chakachipi na malonda kuzengeza pekuja kuli andu?
1: Ini datoma 2009. Nalero
0: kwa muratu mbuzati mangwa, muratu wa Zambezi.
1: Nao kada mangwa kale kakita na gurasao papa gebuza ndande te pungu da bwelefi pano pakale
0: matoma na mabasa na kuchita malonda
1: akita malonda
0: mukali mweka nzizi onol panango pakali pombo akazi anzano akachitambo malonda mbozi mbozi
1: tikali pafila ya twini tikali awili tikali ine na falsida mana lourdes depois baza kawera mana ngombusha
0: ndetani mikansi na imwe pakuchita malondano madodo na imo pa kuchita maronda kuzengeza pia kuja. Njetani?
1: Makali
0: muna mpinga pinga?
1: Tina pinga pinga kakamu wapulike dinyeru kutawirato. Fula kwanisa meimo pa dia kutuna kwanisambo 2000 kabiretu. Vyasena na muda kale. Maishitu kutentara kumundi basa kutuwele la kale.
0: Kale na kale muka kwanisa kutendere mafrageji mba muka nisambo kubiri zingasi pasiku.
1: 2009 até 2014, o cacoto cambo na 10 mil, 12, o cacoto cambo na 7 mil, o longa de nenda de patabas. Mas para chaca check na lero, de basta maneira. O nem será tu maneira.
0: Gofeca que tem de tango com injipa com anzano anangua na zengizambo malonda kuja, panango kubirieni kunensa.
1: Ngabe kubiri ilikunensa kwene niwe tangu pepe porque kada mundu na makilienti yake so kinkino memo kubiri kunensa manengi
0: na malonda na chitema musakwanisa kuchitanji pa makaliro
1: ili nilonga mulunga ni pesa manengi puri plato mene malonda na lero ndakwanisa manga nyumba zanga zitatu ndakwanisa gura karu yanga ndakwanisa forma ya nanga mboza ni profesora unanga kupatida beira buke mapano Ini na manyabasa tambe seji, kutena pamwezi nisapasambu. Alguma coisa?
0: Yume pano, chamasiku na masikati, choto ngabi tima, moto ngabi tima, basano nje kutendezandu?
1: Basatu nje kutendezandu.
0: Kwa vumba, kuna malimwe, kuna zua, tendezandu?
1: Ifitiri pano, kwa tendele andu.
0: Basano nje kuzengeza pekuja, basi panangu msagulisambu, buadwa?
1: Chakuja, tina buadwa, ikunsiku ndina makwardu, pragona basi.
0: Musa kwanisa kulipira kuna utongi inongwa fiscal panango imposto
1: sapagar pensin sapagar pamwezi kinkin tukapagar 150 kinkin tukapagar 300 sapagar e ku fiscal uku tambetu sapagar pensin ngabi kinkin kunene kita
0: mbuto anu ini sazuika na zina ipi mbuto anu ya malonda
1: mbuto malonda ino sazuika na chape walt sim
0: tangu ya anje chape walt
1: chape walt ndi zina
0: zina ni ebukira kuku
1: ebukira na tiwanga beira tu Luis Guinda na ye ni Luis Guinda aga kana barbe kumakini no kalene então pida gulisa mene bare ire para zina kundi kufa ine de kwata zina ni bwana na umukulu kaya
0: Ndikuona kuti andu pano ngabi puma fika imo musakwanisa kutendeza mbomba masezi kuti pintu pinense mbwenyimo pano ngabi puma na mafargesh kodi chibisu bisu ndininchi segredi kulangu seka kwano panangu mwalembera mbo mangolomera
1: ngabi lembera mangolomera machi si cliente sakandinga mwana you think umlemeze uzi utendere bank client si cliente safuna pepe
0: Mapikiru pano, pasaoneka mbonsi kwa kuti anyabasano kuzisani, akupasano zendi tangu wa kupika.
1: Ini ndinolonga nyabasa wakapita nsene, ini nisakakiri nae kwa pamoto kumpangisa, kutipana mapikiru nditepa, kisa wanopote za zamonyo, sempa nisapangisa. Ndika ona kutisha mundu wa ziwa, nsansia mbapike kene.
0: Kodi mafundiswa nani mapikiro na kuti zuru taja nyama pano takomerwa nao taenda kunyumba twenda kanyangutira manja kodi mpyanje pina chitemwe mafundiswa nani kupika
1: ine fundiswa mimi ndapikisa fundisa na mama aha yakale ni mwana ngono sembe nikakhala pamoto ndikaenda shikola ndikabwera kuna pita tepa ndaindika kwa dira lusu ndakula ndakita negosi wanga tambe nape basi piori kinkino na maslonga kuti upita mu Facebook nsapi investigar pensene nsakwanisa kita ndipangisa mwa nyabasanga
0: lero pekupezana
1: pekundipeza maningi ndikupeka ndakuta
0: munafeka mapolola nsikwenere nzizionole
1: ne na lero ndakita kinto
0: apo mbati ndetiziwe muli duze na Nyanza Zambezi pinapikemo makamaka pano muli wanjo na unapasemo mafrakesh
1: ife pano tina sakita peshi mm-hmm. depende kliente safuna peshi ya kufritara ngabe safuna peshi ya kuocha tsakitira nguku mm-hmm. sakita kwa sali ndi prato de dia mm-hmm. tina nyama ya mbuzi tina dobrada kwa sali kuti dobrada anthu azinja kabwera pana safuna dobrada na peshi
0: mm-hmm. si pia mimba pia mbuzi
1: pia mimba pia mbuzi
0: pano ndi
1: malimonya
0: ndi mumwene pano ndi nseukulu wapakati pa dziko bulukira kudato maziko mpaka kunterero imwe pano musatambira alendo onsene angafika pano anthu asabukana chimwetu mwetu ngamala musakhala muna nsiku kuti nkhabi kwanisa gona thangwe kuti anthu akukulizirani ntokozi kuti ali kubukira bera padafika pa nshope akulizirani ntokozi tikufuna tigumane mphende yakukatsingwa tepa sakulizirani
1: kalene ate zero la tikaligarire kuti mangwana tinabuka 4 ora porque kalene pano ate buka bvera prapano ate 9 10 ora makaro kali pano mm-hmm. safuna mangwana mutikitire peshi za kuocha na kizungu sa chimagrelado mm-hmm. mutikitire pepiri porque ate 10 ora tiri kwekule mm-hmm. ifi tikakita anango akubuka na mpula kakusa mandui kwenda kakusa bvera akatiligarire kuti ifi safuna 4 ora tiri pepale safuna mutochere nkhuku mm-hmm. yachikafiri mm-hmm. enda mwachimwe mwinja ndikakhala pano mm-hmm. ndikira makiliente ale mm-hmm. makochera nkhuku akabwera ntande atendere makiliente mm.
0: si. Ndimomwene mwatomakale kulirirwa ntchanje na anzano anye kuchitamba malonda pansika pano palango nkhabe
1: pa ipepe nkhasi ya ziko nkhasi ya ziko pepe ndi mwansene
0: mwakwanisa tani khala na chipapo chakupitiriza kuchita malonda mpaka na chino
1: pinga tinkhala pinga na negosio
0: apo tipangeni chinango segret nango chibisobiso pano tikuona kuti mbuto yalika ni mbuto idakwanisa mukumanga na manjano mwatomatani mbana dakupasani mphamvu ya kobiri kuti mutome na malonda
1: ini malonda ndatomana malonda ya maprimanga mm-hmm. sempe ndikagulisa maprimanga ndaoneni mbuto ine ndakomera nao ndambandigula mbuto ine ndikomesa kita malonda na ngombo cha tembune ndikagulisa marefresh na maserveja mm-hmm. Inda ndikomesa ra chakulisa chakudya atena lero.
0: Tomera nzisionole mwapita na muzinji muda dunduru katai muda bwerera nduli muda kulisa mbuto tai mwachita chiriri mpaka na chino mwekwanisa kupeza nano. Pana kazi nangu basaunja kudungunya kuti ni pano nkhabe mamuna ini pano nkhabe funza shikola ini pano nkhabe basa akufamba badungunya njira. Imu ningankazi mwamanga ncheka mukukwanisa suzera anano. Kodi pesi ya nanchi hapa?
1: Ini ndinolonga tepa. Anango upolola. Na kizu masalonga pregisa mental. Asalonga kuti ini nkabi koza. Iu nopodi tamangia longa ini nkabi koza. Iu tingi kita kindu kuona kuti mangwana kina lipeza oki. Mangwana kina lipindula iki. Agora o canhene zera que tu mang in hakwanisa sombukara nawa sa passa o fegen até nessa sentir pena maninga scana ana fama ngira umo mbachimwana kita malonda mbalongo banyeze kuti malonda wadidi ndi manungwa então nessa sentir na um sisi maninga porque wene asikana akasaka mbuto usaka basa napata basa mbakusiki kita minango nkhabe omba kiti malonda agora nkhabe banyeze kuti malondawo so ndi malonda manungwawo ndipindi pakusokolesa maningi ina ndikupemba azimaya anakonda kita mavira mao akiti mavira mao akagita mavira mao anapezeka kwa uyu meshmo iye naona kuti makhalira anachinjika
0: ndipo mwene apo twera kuti kusukul kwa ndima pinthu pichinji ndoto zinaimwe nzeru zinaimwe mukufuna kuti mangwana mukhale nji kubukira pa malonda
1: muntu akagita malonda Semba saluta kuti mangwana ine kuti kalambo empresária. So com pinto bico nessa. Para pesa na mulungu nsanga na pira kanda kuta.
0: Kodi pano pinajiwa pano makamaka anthu angabwera saphembanje.
1: Anthu azinja akabwera pano saphemba zafuna nyama za mazi mpende. Asafuna motumbo mbuzi na timera dobrada. Na nkuku chikafini. Sekitara kwe sale. Nkuku pano, sekitara kwe sale. Nka ika matomati, nka agwe sa, basi.
0: Pano pashape watu, nkabi puma ima, nkabi gona?
1: Nkabi gona, pano panaturno. Awine, napata na kibese, atema ngona mwake, oitora kubuluka, akupita nango. Awa kwa nakapuma, haya kupita ambu. Nkabi puma, ofika 22 zora. Ofika zero ora, so nafika uma ora. Unaguma nandu, unaguma achakuja, achakupisa.
0: Mbuto ya kusamba, mbuto ya kugona.
1: Mbuto ya kusamba, mbuto ya kugona. Unagumana.
0: Njimu nkazi nkazi idia. Apo tipangeni. Anawa anyaba sonsene wa. Anga pita chama chibesi mbabuka mbagona panu, mbabuka mangwana mwachi. Asajia panu?
1: Asajia panu, anadirete kuja.
0: Nabi kwa sikimi zaimu kutu...
1: Nabe, anadirete kuja. Ipiaka pensene, dia undus trabalhadori nisapasa almoço nyabasanga, nisapasa presente antonsene.
0: Mwati muna nyabasangasi?
1: Já na mpalo uchu, já na longa janda seji, na mpalo.
0: Atandato onsene nkabi dungunya?
1: Gabi dungunya.
0: Mara kwa ndanda kwa ngafika musapasa?
1: Kwa pasa pensene, te poli kwa nakwa vunza, nkwana ndiriko kuno mwena kwa vunza kule, nisa pakara onsene.
0: Kabi unchonchongo?
1: Kabi retu.
0: Apo mbati oneni chibosi? Kale na kale, mukapata basa, mukalipira matikiti. Chinchino, pafika munisipi upano, mukona tani.
1: Fia munisipi ba. Fia munisipi ba. Munisipi kwa mwasa longa ndi kambu wana inda. Bida bida kinchino. Achua kinchino. Tinaona mangwana. Siku za mangwana.
0: Mwenye basa nukabili mira?
1: Basa nukabili mira.
0: Mipingu na imwe, mchiputiki sa songwa difficulty. Mpianji pinaoneka pano.
1: Ina longa difficulty. Njene kusoma ma klienti. Dinyero kunesa maningi. Pior que inquino na concorrência com combustível, managi, calena que fama a tato, inquino que fama mozo, mas. E foi para não se depender, mas ninguém mais via meu passageiro. Agora, na, o problema é nhato, é a gasolina, e foi só na ninguém malonda a tendência.
0: Mas fala com a Marisa, anaíma, com a casa.
1: Ndiko pereka dakuta kuna imwe, mwada tisaka. Ndiko funza kazi nzanga kutimbala kilimira, tinga kiti negosyo. Kwa makaliro chinje, kutika kala kwene so, kutiana kalira atalveshi ndakula, ninga tunganga tepa kala mwananga ndipeze. Mwana kuna vile za kembo na preku pasawe yaichi. Ndiko yu tingi sakambo makaliro akombo, kwa makaliro akalibo.
0: Takuta kakamu. Yafesera kufunika, tamala kucheza na kazi kuluwa chipapu, kuchita maronda, butu ino ya kusamira mnyotoka alapano pa ruani ya kaya. Zina butu ya maronda, isa chamero shape waltu. Basi tinona na siku zina mazina.

0: Sera kufunika mwanyikiro tikugumanika pano pa Murasa Nyarugwe district ya Kaya kuinkwiriro kwa provinsia ya Sofala tikufuna kuchita makane na nyakulima mbosi twera kuti tidziwe chamaso pa ndima ya mabasa ulime makauno TV nkhomo za maso pankhulu mwanyikiro zinanu ya mombo
1: dzinanga ndi Carol Spedro
0: ndi munkhalo wa kuno Nyarugwe
1: ndi nkhalo wa kuno pa Nyarugwe pano
0: ndiye tani mabasa kulima kuno alikufamba tani
1: Mabasa kulima, chaka, chino, kwa zikati antu azibu sapinto maningi nada ya kishita ya nchi ya dzuwa. Ndipoji antu ndizuno pana upandila kwenda mansuwa, akurashikari katipribenishu, tinachungbanda tani chaka. Kazimba kwenda nangwa kwenda mabambaya, mwana manadigwe, tentari katipanangu, mungu wana pizabu njile zinangu.
0: Nkulunga kuti dzuwa ya menya pangonu kunu, chila halatai mbwenye mazi adembuka na kufumba pangonu tai?
1: Mazi adembuka. Puliki ntada dwele fifi pano, dafumba mlungu wa kutoma wale mazi kutoma wale. Ndipo janta adwala, mwana nipa kutuwa pando pale, ayelekelela palanta za mpemanga ziri kufika ambu sezi kati ni buki nzeti. Pasabusa dzuwa, dzuwa karagadu mewi matema manga uma umbe uli uma mejo agora mais tarde bin filho ma uma tipaza menyo mulungu uje madzi amphamvu kati yatu kati sufosi kati madzi anewa tuvumbira nthanwiri na umera athule poda kuti pedza maonano pano pa Murasa Nyarugwe anthu asalima kulima kwa iwo pasamenya kumida pano kapita njadi kwa manera so na chaka cha mudari na madzi kutarazari anthu ali male alimali.
0: Tepa musapandira kwenda nsua kwenda kasaka?
1: Mwadidi, mwadidi. Chimu na nemwe jisa chino. Azinja mwamuli. Mwafika nsua mwamuli mwana nisaka tichako mkesu. Atuanzenda kulimbana na mabandi mwamuli. Mabandi, mitete. Katiprimeni chutuwele mwamuli muntota mwamuli. Tupasika masamba. Mwana anu. Pia manga tukika kupalantarimbo. Katipanango kufuna kwa hii. Mwendi wanangu pina tipezambo. Everdade.
0: Tepa uno ndintanda, ino ndintanda ya koni. Basa na chitwa zizino nsuwa mwuri nchanchi.
1: Zizino wa koni. Antu, akulima kaza mabande, badrama pia manga, anangu wakudala fijau, nyemba, unyomo unyomo, ne matanga, ukeke, di pinachitefu mwuri na zizino wa koni uno.
0: Mkonga kuti ntota ulimu pangono?
1: Ntota magowa. Mule kati ndulu mukajua chintu mumuli dai na kuuma kwa huyu muli anta kutira muli muntota muntota muntota
0: apo kuno kuna pinalimwa kuno Murasa mpyanje nanje
1: mapya manga mashweri mpunga na unyumunyo moko wa muli huyu nyemba za Murasa salimba munu salimwa kuno mbweti fijao monano
0: apo kulima kuna chitemwe Musa peze kanape kuenda kape zengeza kuti mukarimbo na chopa mborosa panangu mpisa malirambo mchikarangu basi.
1: Sa peze kanape. Peze kanape mdipi wanganani. Mazi mbatuweza mwadidi tisadwala jirijili. Mazi mbatuweza mwadidi tingadwala unyomunyomu watu mwanga mapemanga. Tingapatamba kwantidati sa kwanisa gulisa. Tinga gulisa mitsarishtari gulisa mitreshtari kumida kwa sakuja fanu kati tuwa nipono mpambi nangu nipadibi nangu. Tisa gulisa peza mbwana mashkola, matrikula, uniforme. Mwana anu. Pisa peza bebire. Waka chaka chino kwa lipia nensa. Example mwana angata kufunza desma. Example nona. Uniforma nona alizanga pasapra desma kusiwa nole. Tenga uzari ungwa desma. Desma primera. Mwana anu, agora tukupena katipipiri mikanzinere chakachini padiduli mesa maningi. Itupusa antu hazabuka kalonga na diratoka katimutupa sembu tempo pangono. Panangu nyumunyomu na jitefu. Tinatapio na panangu pidinyeru pangono. Tupagalimbu maunuformi awa. Pulikintaziri madiratoka kariyashiri kulonga tuwa na unuformi. Mundu fungula shkola safunika diretamente katimutu wakananji. Una unuformi.
0: Anyakuswa unuformi katamangiswa.
1: Tamangiswa ngabe soki iwa na tamangisa tai soki ya planifikari unere kwa ngati chi chaka cha seke fituru kunodi tisapasa sadarao la ndife akwa tinga tamangisa fituru kuna takineni temperatura atu meni ya kalira tia paseni chance panangu nyomu nyomu na jitapai wao na mai wao una pesa kwa gulia uniform kwa tamazita mangsa mtu nati verdade
0: apo ndietani kuno mabasa kulima mati pasaoneka badodo madzi angadimbuka na kuvumba ndietani pifuye kuno musakwanisa kufuya twera pedzera uli minutitemwe
1: tisafuya mbuzi safuya ngombe nkumba nkuku mabata maona anu example ndizuno na kuchichira kwa ifika soko kumida unangwa na mbuzi acha sagulisa mukora mbenda mukulembo kati ada profitarimbo example pana mazona na ngombo profitarimbo pangono mteka gula panango guloni ndipo sakuja kati tikhalili panango mulungu anatipasa tani madzi anabwera tani na pina chitefe ndandakhono
0: apo kufuya kuna chitemwe muna anthu anyaupata mabasa mabasa agricultura mateke kukutana kupedzani
1: alipo
0: asabwera kuzaka kufundzisani
1: asabwera tifundzisa kati mungona chifuyu chiri tepa tepa mutenge mutamangu bubuli kuna ife ife za chitenje tratamento example kuna ntenda nangu na chemela chitukwa kati nchuzungu chitukwa nditani
0: Newcastle
1: exatamente asabwesa njiri sao zao asalasa zinkuku zile ngati vya animali vila ngombo example mbuzi ngomba asatipedza iwa ma technical agriculture so kindi matindire mangabwera kangati munthu angaenda ku hospitali kwekulu salasha njiri sao panangu sapaswa ntenda na vye kumprimidu zacho keke masi sempre ngati wa dictionary kati kukhaluira ai usadzaenda mimi mukati watisia everdade
0: apo pamabasa ulimi musagawizwa mbeu panangu musawanzira mweka musapambura mweka pakusinanga pakukotola kuti ish mbatije kundishi mbatigulisa inango tikoi mbeu panangu musatambiriswa mbeu na utongi ndietani
1: exatamente tingakolola tisakoya mbeu mbeu yakukoya ife makampuneji pana ikefi pale isa kumpiriri maningi tai pasabara mabisho nangu anjemela pinzo vili vya kumuluka mpuluka vili agora utongi governo asadza chite angona kati tempu ya fika kati antu haliduzi funatani funadwala asabwele sa unyomunyomu ambeo mape manga nyemba batipasa kati tipidzire mbe watu kakoyefio
0: apo mbeu ene inagwewizwemu inapaswemu na utongi sakambo mbeu ya didi panango mungadzwala nkabi mera pya maso nkabi pukira pya maso ndieta
1: nja didi kuna mapemanga songa kati tumanzi izembe pa tumanzi pale songa kati ndipya mangambo ibodzi mwaye kati ungadzwala durant dos meses alguns dias unaikanikira kati vandi natafuna kuna mbeu inango maji ya guverno vita ya tu makolo na chimila kati ya makolo tunatokota panangu na 3 meses akura tukona kati natipase uboma ya isadipeza imbora kati saika ya tuili ya makolo inere mtisaikambo maparasela nango tisachangazambu kujambu na mbeu nede atipase usawakata ni mbeu kati isadipeza mwachangu mwa rapidu.
0: Apo, tuwela kuti mabasa ulimi ya tutuki kunu kumurasa. Ndoto zanu zinaime, ninganya kulima. Mpianji pinafunikira tuwela kuti mufumina opadu.
1: Kati mabasa ndi sogolu kunu. Zemplo, longa pia kapendulu mu guverno, aburesa matortore. Pukona anu, matortore, pakuresa pasu, kuta akatambirisa ntonseni taimu. Akala kutambirisa taimu. Akenda kapasambu anu hale, maagrikulture mbwa kulwa kulumbu katana mpalamba kwa ntidadi. Gwara ngolo kutilambalanka nshukudu kako. Usinambo longa na wanale. Katwani na gitara yanga kondi na mewa nge gitara uku. Peleka viu yako, pishukudu piyako pire. Mbeleka kukura vileri mupi, munda mwako. Mwona.
0: Apo nkufeka kutema basana nguwa akuli mawa. Alipo mundu anga kanadinyeru. Alipo matrakta anakwanisa kupezana mwenda kalipira. Kwa kuti mukwanisa kulimisa?
1: Exatamente. Pilipodi pepi.
0: Mitombo ya kutirira na ulimi ndietani?
1: Mitombo ya kutirira na ulimi. Kuna loja nangu na chimela kuvista kule. Kwa kiri tipu ya ntombo ya kukomatiri bishu zile. isagumanika soki isapemba dinero isapemba dinero kada fresh kwa sagulisa preswao ili konsoante mpambu ya ntombe na malasane kwa gula mkulu kunja kuli vina sanga gula kunja katipipita nembo nanji na wima santa vaomba na matayombo kunja kule chakachiri atipeza jirijili kulonga mtu akwate kilu zinei gitari zinei pena na unkwatu pena na doji gitari agora sa está balanço cada guitarra sa pita quantos quilos anjos exagerigeli agora balanço dele o kenda capacha mulembo adzina depois munga madala pinga tocota iwa asa cobrar dinheiro zao ngati iu dinheiro dos ngabe ngati uyu awen asa bwera bakugulani na ngati ai mbana fandi kwenzi panga anji nyankha zanga za mangawa usenda ka gulisira onga gulisira kule iwa sagbanda kwa swanti kilu sida kwa tewe and boshi the rest mba kudivuliveri dinero zako mba kwa sela jinza kumashita bela isa kalaibu zeni ya kozo ya kompra sukuti katuwa kwa kule bila kwa tenimbeu wa anandugula barato nkabi ngati kilu ya shirishiri ndi 50 nivi nkabi kwa longa fana gula na tinta pili kwa tambeu zato nkabi asa gulamu na pelesunemu kati ndi 50 idiposhi unashita matematika yuo anta sasa kwa tambeo tasa panga yatu kili fano ya jeli ya mnyomnyomo na kwa temu ndi tantu mitigais agora pa tantu mitigais yuo ngagulisa na chama matematika ngati pranga kwa kusikiliza kaku bodzi wapata pranga ma dinero yako sasa chama matematika ndi pepa hapa ndani kwa deveri kontanje konta kuti podo ngati ngabidzia wewe usapanga mudzako inda kwa 2 kilo o 3 kilo agora cada kilo ia cobrar na 50 conto mana cada nef panganato io e depois já que uma pesa que ainda me atanto agora ia na guarda contante ana panga 150 e o sazua já dinheiro zanga já na tamira conta kuti ona
0: apo imo musalima na tractor panango na padza
1: tractor se depender kuona kwa ku muntu ungaona kati ini pano makitare yanga ba ndikinene ndapikwa ni satai kusenda kalonga na matartona na longene hawa maji safunika maningi ni verdade yako neka chita udrabao katwa mundilimire ndipo ji ninga huyu natakubwezira ndinyaru ingwandu sekupitwe satai tisakala pia uipa mkona na gora nao ngati una dinyeru present sapreka kada gitari hiyo ina preswatch un quarto na preswatch konsuanti sapreka papanga dia kati data sheet dia shishi preparali na prebukan time za kwa tartor na moto na hii mesh anti Kenya mwenda te kumunda ndipo jandi masari kwenda sasa kushipilika ndinitu ngati munda mnapichicha mukabuse sinao muna stagarish mapazali maonano makushipilika ndini gede agora ungachita proposto sebu sama picha ukeke ndibwera tratore milima sukazu stragariki na chicha hiyo na tomara responsibility pilika kuvizari kali exactamente
0: munapeka pingasi mbamuchita mabasa ulimi
1: example monga kuno mapapiaka mbizinji soki anthu pankhondo hapa adathawa maneka kala ku Malawi kona mongeni tatava nanthu wanango tatava ku Malawi tatamala nkhondo tatabwera fumuno kuti ufunda ripondo kukonano tema ngati minda poti kapata chata maladza sezano chi Malawi tabwera fita matema tanitani sempre wa piaka pe msizinjibeni deja 94 te agora
0: apo nakulima kuna chitemwe anano mwakwanisa kwa chitiranji ukira pamphamvu ya mphadza
1: kulima kuna chiteni ana aine ndikusigiri funisa nanga pana mwana mboza lide ziyata ndikumisari kuruniso ndina mwanangu wa sexta ndina mwanangu wa desima ndina mwanangu wa desima primera ndina mwananga kati amalisa ja kuchita dojano alimudzu munu tentari pidinyeru tantano mavaga wa chinchini usafunika dinyero mona safunika dinyero achita malisa desma segunda tipo tindari tepa maforma sao chinchini wanga musadzi wakale mbafunika dinyero se dinyero tai usazungulira mukona anu agora safunika maningi uma i governo ati vile mbu nsisi nkani mbu ya matrikula kwe kukuyu uko kuma kuforma sao uko matrikula sanza menyinatu mwintu mali monge nipanga nini mulimi sanza pigwentare tae agora mwana sakala sapilishtukari ana mwana katika malisa limudzi muno mkona anu agora dinyeri nisinayo tae panangu njinana mkizembla wanangwele njinana anai ane usha la malisa mkwenye wanga ndapuma sida puma seri tuwa nukama soshu nitali mbu wapi anangu wawa agora pika kambu normal tiba pisa tipeza ever daddy
0: apa pauli ime unajitemwe na kufuya pangono musa kwa nisampo kuja madidi tuwele kuti mkali na ungu mewa maso panangu musa pigulisa penseni
1: gulisa penseni kani kabe gulisa penseni peni ate pana gulisefi mchechelwa example saona kwantidadi da menye ukadano monano ungona kwantidadi da menye ya kumida kati madha tipeza ambu bon i chaka chatera ambu bon kusachita orosamento kati kumideshi parakuja kumideshi pintipi ti gulise ti preparisi mundatu na matrakita duresto mbuishi panyi babani famanga mbuziwa nga mabasa angabe ya kunchina parangu sakarambe busabao mkona anu sachita divizao pintipi agora nga kambia kuchepa satuweza kati konsumu zati sada limbana nanji sada kalamati sososu na pifuyo kushikola kono kufunika tepa tepa patani mkugu yo mungulisi kati mkapele kuja ni kufuna chita propa nga msa zwakali sapagali dinyero kulisani bata ushu mkona anu
0: imu ya muna minda mingasi kono kumurasa
1: hii ni kumurasa kono ndina mita mitatu miwiri ya mpunga miwiri ya mapia manga disculpe miwiri ya mapia manga mkona anu ndina munda bodi soki nsekanji jizili basi
0: yonseni ili pano panango unsua
1: yonseni minde ili pano nsua napemu nsua nkwenda kati sakala kati antu chaka chitu chonse asenda constantemente mwamuli kalima nsua muli lai
0: pangoneka
1: chila ala antu nsua muli mkona anu kulima kuna kwa kugonela mvu pianensa lai agora pangoneka mbiju ntendero wa didi antu nsua mula sabi nyeza movi lai mlima tepa wakotoka wabudambo muzu munombo jishika sarimbo mkona anu zuya doka kugonambo mwadidi agora kuna pemu kulima kwa nsua mule kwa kumasiku antu wa sagona tae tangbanji wane nazi mvu mvu muna sabu ataja pontu anji mapia maangali agora unagona timizu kumenyalata ji timizu kuzondari munda ji nukwa nyatwa soki na chirala pana nyatwa ndipa nakuja
0: apu kulima kuna chitemu mindene mitatu musalima mweka panango maya sa kupeza nimbu
1: ndina nkazi iwa anawa sanipeza mbu tanangu nukwa nukwa mshikulu ndisapitambu mwemu tazinangombe nukwa nukwa kusukiri mbu kumida kwantidade kubidanga ntondo sanipeza mupi mwondo mwa pali nzangapa songa ya ndo nembu ni mandi tepa wakanipeze mbu matanyu mangasi ndima na sachitefe
0: apo muna mafaranchi kukuli anzano anyakuli manzano tuwela kuti paza ikuwa nisiku kufumi sana
1: mafalamba na mpuri katifanti foki tikalinga nganga na kulima pio nsini anabizua mbani mweni mulungu ndia napina kubizua pipi pipi na mpuri katifanti foki tuwacha kachino wa ndashumbari sina limavi tae unajanji jao nguanga tuwa nalimavi tae ndio ntontu hawa katasazia kanyanya mina minda nzao mbaba kwa kuboma nga kupata mba kumanga babisa nga jaboso usonga boma ya dawa inkwa nduwa kudawa mbani ndiwa mtu wanga msaziwa pana kala mtu sasemba nkazi nkazi ngane nisa nafi sinaka ntereka kwao kati nada maa yawa nendu kufila nao nziru zao ni nendu kusema
0: Ndimomani. Mm. Apo kuno musaberana ulimi?
1: Mambava. Mambava alipo. Ah, mambava sana ngefa mauya anakwenda kwenda kumunda katwa nzemu na kuchaka chini anpa shumbari. Maona ana. Foleni. Ba? Mungu huyu madze kanyo azituweza nani. Ah, ini nkabe. Kabi tamu kuna tamu kwa tunjite magomu kulimbana na segunde poka nkabe katwa poti ndaluza. Kagwini. Agora nzako. Ya nzako. Akutindelepaji kati Mungu ndone mbuni. Wa asamba sana mupi na mwemu agore ungamala jansi miami mukona ndukambera nza kambera kumosi kwa kambera ungapatiwa jano ngati ndina azari kadi azari chintu kati yumbu dziwa kati ndikwenda kaba azari no wa azari kati ufamba kati tepa panangu wagwa pasi tepa kati waona pili panangu kati chipo sakupenda kwa kudabwisa
0: susudewa
1: na pia susudewa ufamba na jinga tepa wadima muntu tepale pra famana tunajika pra dimamundo agora ndizo sisideu ne agora kusiana kati chintu muchidziwa kati ndikona kati asawishishi patisana manjako katwa ngabi pintu walibikantu kuti poti sima ngabi kore agora pepiri pisawu imang tsikunango sadza kaliaro nangu mapaka la machinga chimomuli agora songa chingabi nimbano kutoma kweni vitantata kati kutoma kweni mbu iwe mukana kula chinebu kwa kunyumba kwako na mausiku antu magona kuti no saka pateni
0: Sinzeru
1: zai, mkulojwa kweko? Mkabe, tisawa kati nkabe ndumba veni.
0: Pieto umwe kari chiteka kuhunu, mpata mbava, mwenda na kwa Nyakutonga.
1: Njala njipa.
0: Anyakutonga sajitatani?
1: Anyakutonga sajitatani. Unga mpada, kwenda kwa Nyakutonga, Pulmera, sapaswa chilango, kwa chilango pale, sapa zomile shwa pangono, wata mitula kuna beo chukuswa pangono, uzunguli chisa antwa kuzwe katwa, anatimali ya batu ngupi? Ndush, dipoji, muza pangzana ya kati iwi pide chiti upepi, tepa kunye zaratani. Maji pepa shaka kumbukira panchi, pa kumbukira pa kusofirisi manu nguwako.
0: Nsukansolo.
1: Ah, nsukansolo, anasia nguwa kuna nsukansolo. Mkwona, nguwa mwela kureji mwintu male, mpendesa kwa mpapulisa kule, mpapule, na chita vila tantano, unangu wangkawa kufesera. Aso ngati, ii nkabi, ndora zani kutuabi sanchi. Manungu wanga. Kwa unangu kati manungu sha zulila kali kwa zunoye sasa kati ndiabitu. Nali ndanoye kati boma katopa nao.
0: Ndi artista.
1: Saa kwata maile kapitisa nkajabosu wakono upasea nzaku tempu. Everdad.
0: Muna mafala kumalisa?
1: Mafala kumalisa nupeleka obrigadu maningi. Imu natipatila basa Red Musambiki. Katileri ndakomerwa. Kucheza na imwe. Kusaka dzuwa pia nchisa matu. Nala onsena ananivesera. Mwento obrigadu.
0: Takuta na FNM Radio Mozambique takuta na kutitambira kule chitemu pano pa Murasa Nyarugwe kubulikira district ya Kaya. Tinati tionani pontho nsiku zina mazina. Tingatsabwera pontho tinati tibuke na Phemanga kuno na kuti phadza kuno isalimadi.
2: Ofisera kufunika tafungisa naye basathu nsiku ya lero tinaza kaonana pontho. Apo mukali na ine Pereira Tome na Mario Filipi kumechini. Ife, tirukuti salani mwadidi.